0: Yo Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas. Kasangga. Kasangga at kalusugan.
5: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan! Pakinggan!
4: Angie Marcamoyas!

0: Gaga, Gaga, at Kalusuga,
1: Angimar Ammonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta ang ating kalusugan? Dapat lagi po tayong magpalusog. Kumusta yung ating mga kababayan sa iba't ibang sulok ng ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao? Kumusta po sa ating mga parents? Kumusta yung ating mga nanay na laging nakasubaybay? Yung ating mga tatay dyan, kumusta po? Sa ating mga tito, mga tita, syempre mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen, malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Atin sa inyo ng Jemar Herbs Incorporated. Kumusta po ang mga kababayan po natin na mga nakikinig sa Kalakhang Calabarzon, ang lugar ng Cavite Province? Siyempre ang mga kasangga natin dito po naman sa Laguna Province. Ano po? At dyan sa bahagi ng Batangas, itong Rizal, siyempre sa mga taga Quezon Province, mga taga Infanta Pulillo area, dito naman sa bahagi ng Calabat Island. Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Kumusta po tayong lahat? At nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibinsang produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Napakabilis ng panahon, mga parents kong minamahal. At tayo po ay nasa kalaghatian na po ng buwan na July, mga parents kong minamahal. Napakabilis ng panahon. Ano po? Kaya yan, palapit na naman ang Kapaskuhan, sigurado yan. So, malusog na umaga sa ating lahat, sa mga kasangga natin, dito naman sa bahagi ng Mimarupa, di natin pwedeng makalimutan ang ating mga tagapakinig na hindi batiin ng isang malusog na umaga, lalo po ang ating mga tagapakinig sa bahagi naman ito ng Mindoro Province, yan. Mga taga Mindoro, good morning. Yung mga naninirahan dito naman sa Kalakhang Calapan City, Oriental Mindoro. Yan, mga taga Occidental, good morning. Welcome sa ating programa. Uy, salamat po ha. May mga kasangga natin na talagang suki ha ng ating programa. Sana po yung ating mga taga Mindoro Province mag-message po sa atin, kumusta na po sila, at yung po namang ating numero ay narito lamang ha, ang numerong 0918-2777-888 at ito pong 0933-214-5288. Kinukumusta ko po ang mga taga Mindoro Province ha? Yan po ang sakop ng Mimarupa. At dito naman sa bahagi ng Marinduque Province, good morning. Welcome mga parents kong minamahal. Salamat sa inyong pag-suporta sa ating programa at pag-konsumo ng ating napakabibisang produkto ng Jemar Herbs Incorporated na paboritong paborito po natin. Salamat po sa inyo ha. At marami tayong tagapakinig dito naman sa Santa Cruz, Marinduque, ano? Dito sa may bahaging ito ng Buwak, mga taga Turijos, good morning. Mga taga Balanacan, mga taga Buena Vista, yan. Mga taga subaybay po natin, maraming salamat sa mga taga Marinduque Province. Sana po kayo'y maging malusog, ano? Good morning. Basta't ang gawin natin, huwag nating palitan yung ating kape sa umaga. Basta't nariyan lamang ang malusog na kape natin, ang produktong Mark Cafe, Mark Cafe Brown Rice at Mark Choco kasama yung Mark Juice. Yan ang maganda sa ating mga kababayan na kumukonsumo ng ganyang mga produkto. Ano? produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Ano po? At sa mga taga Romblon, yung Romblon po kasi ay talagang island po, mga kasangga. Na talagang sila ay nasa may pagitan ng Mindoro at dito sa bahagi ng Marinduque. Yan po, Romblon Province, magandang lugar, magandang tirahan, ano, na yan po ay sagana sa, ano, sa laman dagat. Siyempre, mga parents kong minamahal, ano, maraming isda dito, maraming pusit, yan, ang lugar ng Romblon Province. Ano po, maraming sariwang isda, mga kasangga. So, malawak po ang Romblon Province. Ang atin pong produkto ay available po sa mga drugstore, pharmacy, grocery, sa mga tindahan dito sa ating lugar sa Romblon Province. Kumusta na po tayong lahat? Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang pagkonsumo ng mga mabibisang produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Sa bahagi po ng ating lugar, dito naman sa Bicol Region, Kabikulan, siyempre bumabati tayo ng Marhay na Aga, mga Bicolano at Bicolana. Salamat sa inyo. Good morning! Good morning! Sa mga taga Camarines Norte, Camarines Sur, itong Catanduanes, ang lugar po ng Sorsogon Province. Yan. Kumusta ang mga taga Sorsogon? Yung mga taga Legazpi, aba, talaga namang malaki nitong lugar ng Legazpi. Ano po? Good morning po sa atin lahat. Welcome sa ating programa. Nawa po'y kayo'y maging malusog at konsumuhin natin ang mga mabibisang produkto ng Jemar Herbs Incorporated. So sa ating lahat ng mga tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao, good morning. At sa mga taga Metro Manila, malusog na umaga po sa atin lahat, mga taga lugar po ng Kalakang North Luzon, good morning. Welcome sa ating programa. Ano po? So maraming salamat po at ako po

0: ng 500,000 pesos.
1: Pero teka, hindi lang yan.
0: Isang Lucky Store partner din ang mag-uuwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali.
1: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
0: todo ang saya,
1: todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
0: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Ang bagong food supplement na pwede sa kalalakihan at kababaihan na nagtataglay ng Macarot Extract at Tongkat Ali Extract upang mabalanse ang hormones sa ating katawan para sa pang-araw-araw na aktibidad. Ito ang Mark Up Capsule Food Supplement. Uminom araw-araw para always kang ready kasangga.
3: Si Kasangkang Engimar Camonias dito sa Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias.

Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasangkat Kalusugan. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Yun pong mga nagtatanong, may kaugnayan po dun sa ating kape. Ano? Yun pong Mar Cafe with brown rice extract. Marami pong nagtatanong kung ano ba ang may tutulong ito sa ating kalusugan. Siyempre naman, kailangan alam ng mga parents. Ano po? So, kagandahan po dito sa ating produktong Mar Cafe with brown rice extract. Ito po ay naka-focus po doon sa extract ng ating bigas, ano, yung brown rice. So, yun pong ating parts ng kabuuan ng isang butil ng bigas. Mayroon po iyang tinatawag na bran at germ. Ano po? Yung germ, yun po yung tubuan ng palay. Kapag ito po ay binabad natin at gusto nating patubuin ng isang palay, doon po lumalabas yung uhay. Ibig sabihin, doon pa lamang kita na natin na talagang may nutrients na kakaiba. Dahil po doon lumalabas yung uhay eh. Subukan nating magbabad ng isang butil ng palay, ha? Tapos ay balutin natin sa tela. Mamaya ay tutubo po, magkakaugat, dun po nagmumula yun. Yun po yung germ dun sa ating piraso ng bigas o ng palay, sorry, yung palay, ano? So yung palay na yan, mayroon tinatawag na bran, yung pong manipis na balat. Pagkatapos pong matanggal yung ipa, kung tawagin ay ipa, yun po yung husk, mga parents kong minamahal, ano? Yun po yung ipa, ano? Pagkatanggal ng ipa, so lalabas po yung bigas, yan po ay mayroong pang kasunod na balat na napakanipis. So sa dami po noong klase ng halimbawa brown rice, yan po ay naihiwalay po sa pamagitan ng machine. Ano? Iihiwalay po kaya nagiging extract siya eh. So hindi po kasama yung kabuuan ng bigas dun sa ating kape. Sapagkat ang kinukuha po talaga dyan, yung germs at bran ng isang bigas na yun po naman yung napaka-sustansya. So kaya kung kayo po'y umiinom ng brown rice, abay, lasang-lasa naman natin, hani. Yung parang lasang-am, ha? Lasang-am, yung po bagang lasang pinagpakuluan ng bigas. Yan po yun, mga parents ko, pinagsamang bran at germ. So dito po sa ating Mar Cafe with brown rice, sinamahan po ito ng iba't ibang klaseng powdered form, mga parents kong minamahal, yung pong herbal extract. Kaya kayo po ay hindi nagkamali sa kinakapin nyo kapag ang pag-uusapan tungkol sa kaping may bigas. Ano? Sapagkat tayo naman po ay hindi papayag na kayo po naman

0: ay magiging mataas ang sugar sapagkat unang-una, hindi po maganda sa kalusugan niyan. Ano po yung pagtaas ng sugar? So, ang ginawa po natin ay kinuha po yung nutrients, powdered form, na sinamahan po ng stevia. Yung pong stevia, isang halaman po yan, mga nanay ko nakikinig, ano, na matamis po yung dahon. So, in-extract din po, yun ang pampalasa po natin sa ating Markape with Brown Rice Extra. Kaya maraming nakagusto ng ganitong klaseng kape dahil nakaiwas po tayo sa pagtaas ng ating blood sugar sapagkat naka-stevia na po siya. Ito pong Markape with Brown Rice Extra, mga parents kong minamahal, ay may 11 sangkap. Ito po ay mahusay sapagkat ito'y may fiber at mabilis makapag-tunaw ng mga kinain po natin kapag tayo ay umiinom ng kaping Markape with Brown Rice. At isa pa, mga parents kong minamahal, maganda rin po para makaiwas tayo sa sakit sa puso, diabetes, sapagkat ginamitan po ito ng extract ng stevia. Yun pong pampatamis without worries. Yan po'y mababa sa calorie content. Kaya napakagaling po ng ating Markape with Brown Rice Extract sapagkat yung extract ng mangosteen ay kasama po sa ating mga active ingredients ng ating Markape with Brown Rice. Mayroon po yung purple corn. Ano ba yun? Yun po yung mais na iba yung kulay niya. Purple nga eh. Di yun na nga po yun. Tapos moringa, yun po yung malunggay. Tapos ito pong superfood, spirulina. Ito pong pampaganda ng daloy ng dugo, ang tungkat ali. At ito pong anti-cancer, ang agaricus blase morel mushroom. Yan po, mga parents kong minamahal, ang mga mahuhusay na sangkap ng ating Markape with Brown Rice Extract. Maganda po kasi pag tayo ay mananatili dito sa Markape with Brown Rice, dun sa mga may paborito po nito, ay mamimaintain po ang inyong kalusugan. Magiging maayos po lagi yan. Sapagkat kung kayo naman ay magpapalipat-lipat, ay mahirap po. Sapagkat unang-una, ay kung kayo sanay na po dito sa Markape, huwag na po ninyo yung iwanan. Sapagkat unang-una, ayan po ay para sa inyo mula sa GMR Herbs Incorporated at sa management. Safe po tayo dyan, mga parents ko. Dahil una-una ay type compliant sa ano, sa Food and Drug Administration at tayo po ay halal certified. Kaya maganda po ang ating mga produktong yan na dapat lagi po nating tangkilikin. Alam niyo, mga parents ko, hindi lang po sa bigas. Yung pong mais na sangkap ng ating Markape with Brown Rice ay yung pong tinatawag nating purple corn.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Ito po'y healthy food, mga nanay kong nakikinig, ha? Ito'y nagtataglay ng anthocyanin na makatutulong sa ating puso, mata, nervous system at may kakayahang pigilan ang pagkabulok, pamamaga o impeksyon sa loob at labas ng ating katawan. Mainam din ang purple corn na sangkap ng ating Markape with Brown Rice Extract sa mga nais magpababa ng bad cholesterol, pakaiwas sa sakit sa puso, hypertension at mapanumbalik ang collagen level ng kanilang katawan. Ayun po, kita natin, ha. May component na collagen ang ating purple corn na sangkap naman ng ating Markape with Brown Rice Extract. Ang lakas po ng ating Markape with Brown Rice Extract, mga parents ko, ha. Maraming may paborito. ng ating masarap at mabisang Mark Cafe. Yung pong isang sangkap, yung po yung moringa, mga kasanggano, mga parents ko nakikinig. Itong moringa naman, alam nating malunggay na tinaguriang superfood. Mayaman sa vitamin A, mayaman sa vitamin B at C. Ito'y nagtataglay ng minerals, protein, vitamin B6, riboflavin, magnesium, beta-carotene, iron, at amino acid. Ayon po sa pag-aaral, ito pong malunggay ay makatutulong sa may masakit ang ulo kasukasuan, may nagdurugong sugat, may sakit sa atay, may urinary tract infection, may bacterial fungal skin disease, at pwedeng makaiwas po tayo sa free radicals at stress. Ang malunggay po or moringa na sangkap ng ating produktong Mark Cafe with brown rice extract ay kayang kontrolin sa tamang antas ang ating blood pressure, cholesterol at blood sugar level. At pwede rin pong makatulong sa pagkakaroon ng sapat na produksyon ng gatas na mga bagong panganak na ina. Yan, mga parents ko. Alam natin yung tungkol sa malunggay, ha? Yung ating sa moringa, mga parents kong minamahal. Yan po ay ilan lamang sa ating sangkap ng Mark Cafe with brown rice extract. No table sugar added. Walang dagdag na asukal. Puro stevia lang. Pampatamis without worries, mga kasangga. At sa mga susunod po ay itutuloy po natin ang pagbibigay ng impormasyon may kaugnayan sa ating Mark Cafe with brown rice base po dun sa mga research na ating pong natuklasan. Ano po, para sa inyo po yan, mga kasangga. Basta ngayon, pagkatapos ng ating programa, ilista po natin yung ating bibilhin. Mark Cafe with brown rice extract, napakagaling na kape. Sapagkat unang-una, mura na, talagang nakatipid tayo, pero yung high quality niya ay para sa inyo. Yung sinasabing value for money, ay nako, sobra-sobra po yung benepisyo ng produkto natin bago sa pera natin. Kaya tayo po yung nakatipid. Alam niyo, mga parents kong minamahal, kung ipapasok po yan sa networking, yung ating Mark Cafe with brown rice, abay nasa 1,000 mahigit, hani. Nasa 800 ang pinakamababa. Sa networking po yun, mga kasangga. So wala naman po tayong binabayaran sa mga tinatawag nating ways to earn. Ay hindi na po tayo dyan, mga parents ko. Marami tayong babayaran, pero mamahal po naman yung produkto natin, honey. Kaya sa ating lahat na mga kasangga, maraming salamat po. Malusog na umaga sa ating lahat. Tayo na po ay humigop ng Mark Cafe with brown rice extract, ang kaping napakasarap ng ating mga kasanggang Pilipino.
2: Halina't tuklasin ang sinasabing dagdag resistensya ni Ate Rowena Marchan.
3: Rowena Marchan po. 47 po. Isan Street Caracalba. Sa akin po yung naranasan po po. Kasi nagtitake po ko ng Mark Cafe brown rice. Ay gumaganda po yung makinang dam po. And lumalakas po ng resistensya ng natawa.
2: Magmadali. Bumili na ng Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.

0: Mar. Todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
2: Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa inyo mga parents ko, ha. At bago tayo magpaalam, akin pong inirekomenda sa inyo ang napakahusay na sabon. Ang sabong Gandang Natural Skin Whitening Soap. Ito po ay green papaya at kalamansi na pinagsama sa isang sabong 135 grams. Paganda po yung sabong yan, mga parents kong minamahal. Yung green papaya, hilaw na papaya. Mahusay na sabon ng Gemma Herbs Incorporated. At ito po'y bali tatlo, mga kasanggano. Yung hinog na papaya, kung tawagin natin ay orange papaya skin whitening soap, ito po ay sinamahan ng tawas at turmeric. Maganda yung sabon natin, mga parents ko. Export quality, mga kasangga. Mabula po yan, mga parents kong minamahal, hanggang sa kanyang kaibuturan. Tapos yung pangatlo ay ito pong germ fighting action. Ang kanyang sangkap, mga parents ko, ay guava at ito pong neem plant extract. Yung pong kapalit ng bayabasan dyan sa ating gubatan. Ito po ang aprobado ng FDA. Ano po? Yan pong pinaka-extract, yung neem oil. Isang halaman po ito, mga kasangga, ha. So yan po ay nasa Gandang Natural Herbal Soap, mga parents kong minamahal. Skin whitening soap din yan. Panlaban sa germs, mga kasangga. Kaya swerte natin with germ fighting action. Yan. Magandang gamiting sabon yan. Pagkatapos ng ating programa, kayo may pupuntahan, pwede kayong maligo, maghilamos, gamit ang sabong Gandang Natural. Good morning sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat po. Good morning sa mga nagbe-birthday ngayon. Happy, happy.

Sa mga nagtataglay po ng karamdaman, ipagdasal po natin kayo'y gumaling. Lumapit tayo sa poong na lumika, mga kasangga. Kiyak gagaling po tayo. Salamat sa bahagyang teknikal. Daghang salamat, maraming salamat. Sa FB Live, Kasanggang Hernan. Ito naman sa mga research, James Banyaga. At sa Kasangga News Update, yan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injumar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: Inyong napakinggan ang programang Kasangka! Kasangka! At Kalusugan! Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga! Kasangga! At kalusugan! Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan! Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay!
1: Basta radyo, ibandero mo!
2: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera!
1: Basta radyo, ibandero mo!

sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mar Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee.

0: Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan.

0: maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kada las 5.30 tuto malas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa muna, prinsipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
4: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
5: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
0: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.

0: naapod siya isang cup nga, pwede po siya nga makatambal kay nakadungog mangugos mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siya gningkuan, ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba? Nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Aga rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon akong ba na nga, padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to sir, nakahurot ko og kaning usakapad capsule nga kuar ako ang gitake. So karon sir, pasalamat lang gyud sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko'y gi pamati. Unya usag gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako sir Angel, no?
1: So nawala ang pain, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo ma'am sa usa lang kapad, yes, na amigos capsule.
0: Amigos capsule sir, nakahurot lang ko og usa kapad sir
1: na usa ka blister pack.
0: Oo, kanang na po ka capsule gani sir, gisugod na ako. Buntag og hapon akong inom sir, buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony sir nga daghan jud naka uyon pod siya. So mao to nga hing kuan ko, hing try lang gyud pod ko.
1: So karon wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
0: Wala na gyud sir sa tinud anay, wala na gyud, mao nang wala na gyud pod ko nagpabiya sa kuan kaning igos capsule. So ikaduha pod nako sir no, mo share lang pod ko sir para pong maka ang ubat pod nga napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan sir, ako ang pagtuogod sa lumbar pain sir kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal da sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to sir, dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida sir. So pagkahuman ako ato sir og take sa na po galik ka capsule sir again. Hala. Nibalik man ang akong menstruation sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag-monthly na sir. 3 months na nako nga nag-normal na siya sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay dako gid kayong tabang sir.
1: So normal na ang imong menstruation adto, dili normal. Karon pag yes, inom imong Amigos Capsule na normal na sir.
0: Oo, kay since December sir, 2025.
1: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pilay edad ni mo.
0: 49 ako sir. So mao bitaw to nga
1: to angay na gid magmenopausal no.
0: Oo sir, nagtuo gyud ko nga mao gyud toy dala pod sa premenopausal nako kay wala na po nag menstruation. So mao to ako lang pod nang giagwanta ang akong lumbar pain sir, ako lang gihapasapasan. Pubalik man gyud siya. So mao to nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule, king try gyud ko sir. Ang reaction gyud ato niya mao gyud tong ako ang kanang lubot na padom dere sa lubot. Ang naog sa sir.
1: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
0: Oo, man. Oo, sa akong batang sir. Unya, nakahurot lang yun po. Ug kanang katulaging na po kakapsul na wala na ang ako ang lumbar pain sir. Unya, na kuana sa dang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, man ta, madam. Arita sa butang ka mga minyo. Kamusta? Maka, kuana? Modagayday na sa kang sapa.
0: Sir, ako ang ko-answer no, na-experience kay nag-normalize na kanang ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako. Bura naman bagong dalaga, ani. Wala po na ko ang na-experience, sir.
1: So, mura nagbagong dalaga. So, kuana, kaning sa ato pa.
0: Modagayday na din, sir.
1: Madagay day na, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
0: Kahit katong sa time katong wala pa nang kuan sir, katong napakoy di pamati na katong lumbar pain na ako sir. Mubalibad jud ko sir kay kapoy man unya bali na jud bayang sakita jud unya ko ano dry jud siya sir, honestly dry jud siya.
1: Dry jud siya. So karon na naka Amigos Capsule ma'am. Nibalik ko ka kuan, dagay day.
0: Yes sir, baka kuan gid ka nga kanang naagid siya ka nang kuan gani sir, na improvement unya lubricant food sir, honestly lang sa katong nag-print sir, sir ba. Dila try lang gid mo sir
1: ang kanang dili ta nang dagay day kay ari lang ta sa word nga lubricant.
0: Yes sir.
1: So mami sa advice mo sa mga usay ka advice mo ron sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program, epektibo gyud ang atong Amigos Capsule.
0: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, maparingha po na ako nga nag-edad na og 40 pataas, kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation, kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule, kay matabangan yun ta, kay sa ako, adako kayo kung pagduo nga nag- menopause na gid ko, pero pag-abot sa Amigos Capsule dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taud-taud na gid na akong gipamati na wala gid na tabangan gid ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang Bisayaan ang lumbar pain mama onay sakit sa hawak.
0: Oh, kaning likod jud sir, kaning naagid sa taliwa gani sa ato ang kuan kanang likod nga kanang bukog balig yung sakita gid ana sir. Grabe gid ka sakit.
1: Okay. So, nagkaagay salamat Ma'am Melissa, tagaasa gani ta Ma'am Melissa.
0: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban, Cebu sir.
1: Arpili Balamban.

0: Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
1: Oh, yes, sir.
0: Daghan kayong salamat, ma'am.
1: Daghan po kayong salamat, Sir Angel.
2: Yes, daghan salamat, Ma'am Melissa. No, Amigos Capsule. So, proven untested, ingon si DC Laborte. Kuya Angel, kanang Amigos Capsule, maugina'y nakadugang o kaligon sa akuang kuain. Unsa man din siya, mo'y nagdugag kaligon sa kong ibabaw sa tuhod o nakapahumot, Kuya Angel. Sana all! Sana all, muntanin mo dahi DC, oy. Ingon sa si Idol Wednesday, Kuya Angel, shoutout lang ko sa taga Katmo Native Chicken, Kuya Angel. Uy, Wednesday ha. Di mo malimtan na taga Katmo Native Chicken. Shoutout si nanay, Kuya Angel. Kay hot ginakayo di ha, Kuya Angel. Kay, of course, init man iyang giloto. Di hot gid siya, Kuya Angel. Kamausad ka. Kamausad ka, Wednesday, no? Yes, may muntag po sa tanang Katmo Dicker Worker. Labi na ni Miss, kuan, Miss Christine. Di na bababa. Ang ilang head diha sa Dicker Worker o sabod si Mama Rilyn. Mapalit diha itong Amigos Capsule o Amigos Kopya sa Katmon Dicker Worker. Pharmacia Lia Oglia Pharmacy, tanang branches. Mapalit diha itong Amigos Coffee. Yeah, sa mga taga Buhol nga naminaw itong Amigos Coffee, mapalit diha sa tanang butikag pharmacia diha sa Buhol. Labi na ti GP Pharmacy at tanang branch. Mapalit diha itong Amigos Coffee and Amigos Capsule. Yeah, sa mga naminaw po rin na pita sa South of Cebu, ha? DJ, Miss Lee DJ, no, tara na, mga taga South of Cebu.

Yes, alang o galang sa tanan ng mga taga-Buhol nga naminaw karon. Ang naglangay-langay mga palangga, kutaw na sa kape nga lamian. Kape nga tunay vitamin C alang sa mga bulanon, tatak, amigos, kinik, herbal, coffee mix. Ya, sa mga nanay o tatay niya sa Buhol, ay naglangan-langan mga palangga, duol na sa pinakaduol nga butikag pharmacy palangga, TGP Pharmacy. Tanang branches sa atong TGP Pharmacy diri sa Buhol, mapalit ang atong amigos, Kinik Herbal Coffee Mix. Alturas Group of Company mga igala, tanan po nila nga brands, mapalit ang atong amigos, coffee na silang medicine plus pharmacy, mapalit ang atong amigos, Kinik Herbal Coffee Mix. Amigos, Pass Pharmacy mga palangga, tanan nga brands, mapalit ang atong amigos, coffee. Yes, sa mga taga Talipun Buhol nga naminaw karon, ang atong amigos coffee mapalit na sa Butika Alice mga palangga ha. Butika Rachel mapalit niya atong amigos coffee. People Choice Pharmacy mapalit po niya atong amigos coffee mga palangga. Sub Pharmacy mapalit po niya atong amigos Kinik Herbal Coffee. Yes, sa mga taga Ubay Buhol nga naminaw, at to lang sa mga suking butik kag pharmacia di mga palangga kay mapalit na atong amigos coffee. Ay naglangay-langay mga higala asa mo dapita karon na minaw diha sa Carmen Buhol ang atong amigos coffee, mapalit lang diha sa Jack Jack Pharmacy. Ha, Jack Jack Pharmacy Carmen Buhol, mapalit na atong amigos coffee mga palangga. Timplana, timplana. Yes, diri po dapita na minaw sa mga taga North of Cebu. Ang atong amigos coffee mapalit sa Pharmacia Lia o Lia Pharmacy, tanan nga brands. Yes, diya sa mga taga Katmon. Nadoo lang sa pinakadool yung suking butika kay pwede ra palitoon ang atong amigos Kinik Herbal Coffee. Yes, sa mga taga South of Cebu nga naminaw karon, mga ka-Fredredjo nga naminaw, doo lang sa pinakadool nga suking butika at pharmacia. Kay kahibaw naman tag asa paliton diri sa South of Cebu ang atong amigos coffee. Alang sa mga taga Barili Marti Pharmacy, mapalit niya atong amigos coffee. Andre Pharmacy, mapalit atong amigos coffee. Kanyati Pharmacy, mapalit atong amigos coffee. Butika Marga and General Merchandise, mapalit po atong amigos coffee mga palangga. Mananga duol na, timpla na sa mga kape. Yes, diya sa Mualbual, Mualbual Pharmacy, mapalit niya atong amigos coffee. Nasampod sa mga lugar nga duol diya sa inyong lugar, asa mo dapita karon na minaw, diya sa Runda, naadi ang atong Butika Marga and General Merchandise, tanan nila nga brands, mapalit niya atong amigos coffee.

Diya sa Alcantara Ilin Store Public Market, diya sa Alcantara mapalit atong amigos coffee og diri mismo sa mga taga Dumanhog nga naminaw karon, try an nga tindahan mapalit atong amigos coffee. Crister nga pharmacy tana nila nga brands mapalit po ng atong amigos Kinik Herbal Coffee. Yan sa mga taga San Carlos nga naminaw karon, ang atong amigos coffee mga palanggahan, mga taga San Carlos City, Angela Sievers Pharmacy mapalit diha atong amigos coffee. Amigos coffee BSN Drugstore mapalit po na itong amigos copy mga palangga. Huwag na po niya nga ito ang GLT City Pharma mapalit po na itong amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Dili lang kayo sa mga taga San Carlos, halos tanang butikag parmasya niya sa Negros Occidental, James Pharmacy mapalit niya itong amigos coffee, mga taga Calatrava, Sandro Pharmacy mapalit niya itong amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Ang uban po ng mga naminaw dito na pita sa Villa Hermoso na aditong Santa Ana Pharmacy tanan nila nga brands, mapalit o mapalit yun ang kape nga lamian, ang kape nga tunay vitamin C ng atong amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Amigos Coffee, amigos Coffee. Manangalang o alang sa mga naminaw, mga naminaw diya sa Ubay Buhol, na diya mga palanggang uban pang mga butika, GNN ng Pharmacy. GNN ng Pharmacy sa Ubay Buhol, mapalit atong amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Milky Way ng Pharmacy, mapalit po niya atong amigos coffee. Napod yung Puelis ng Pharmacy, mga palangga, mapalit po na itong amigos coffee. O Santo Niño ng Pharmacy, o diya sa uban pang mga butika o tindahan sa Ubay Buhol, pwede ragin nyo duulon mga palangga para makapalita sa kape ng lamian, kape nga tunay vitamin C, ang kape nga para na itong tanan. Isa lang ang kape ng bayan, tatak amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Ang kape na lamian. Yes, ay naglangan-langan mga igala, adto na sa maong mga butika o pharmacy para makatimpla na ta sa kape ng lamian, makatilaw na ta sa kape ng lamian, ang atong amigos Kinik Herbal Coffee Mix.

0: Simple na mga palangga sa maong kape, mga igala. Ang kape nga dunay vitamin C, ang kape nga para sa tanan. Nga pag humano og timpla sa Amigos Coffee, padalon doon na itag Amigos Capsule, ha? Ay kalimot sa tong Amigos Capsule, proven and tested sa kayo mga palangga alang sa tanan. Muna nga alang sa tanan nga naminaw. Tara let's, ha? Ay namog langan-langan, adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy diha sa inyong dapit kay mapalitra ang Amigos Coffee, Amigos Capsule, mga produkto nga mohatag o gabtik o kadasig sa itong panglawas, ha? Muna'y mga nindot nga mga products palangga alang sa dunay gipaminaw sa ilang panglawas. Here we go.
1: That's the answer.
0: That's the answer, kanibi.
2: Good morning, Kuya Romy. Romy Humahe biya sa Medellin, Cebu, no?
3: Yes, sir. There is a North East, sir.
2: There is a North East, sa Medellin Poblacion. Sir Romy, o sa kita yung tinuod mong pangalan, Kuya Romy?
3: Romulo Humahe, sir.
2: Ha?
3: Romulo Humahe.
2: Romulo Humahe?
3: Yes, sir.
2: Pila edad ato, Sir Romy?
3: 63 na, sir.
2: 63 years old.
3: Sir. Yes, sir.
2: Balita na ko to.
3: Why limod-limod?
2: Balita na ko to, sir. Usasag ka sa mga user niya sa Amigos Coffee sa inyong lugar, no?
3: Yes, sir. Dugay-dugay na, sir.
2: Dugay-dugay na. Sige. Alang sa mga naminaw sa Romy, mga ayaw lang may gamay ni mga tipik ko ron sa ikasulti ni mo sa Amigos Coffee. Go.
3: Sa akong pagka, itong hindi pa ako umiinom ng Amigos Coffee, masakit yung tuhod. Kanya pag naginam-inom mong konti mga banding sa mga barkada, pag-ugma, wala, ngut-ngut na mga tuhod. Ugmukaon na ng mga pusit, mga nukos, mga shrimp. Pag-ugma, wala, pangita na sa tambal. Siguro na kayo naman ko ng Amigos Coffee, kaluyan sa Ginoo, wala na ganyan taon. Pero wala na kayo inam-inom mong tambala na para sa mga uric acid, para sa gout.
2: So sa topang Sir Kuya Romy Humahib, na kay gout arthritis.
3: Oo, ganyan to Sir Kuya. Siyempre sa edad na to, taas-taas na, nagnatag mga nainom na kaon nga.
2: 63 years old na ka Kuya Romy.
3: 63 years old na, oo.

0: Okay, so mugawas na gid ang mga sakit nga
1: tanan. Ang no? Mugawas ang ano? Kumbaga sa sakyanan. Kinahanglan yung overhaul.
0: Ah, kinahanglan. So, tama dyan ako, Romy. Kaya ato ganing sakyanan, kaya yung sakyanan na gitrayvan, halos kada bulan, imo nang ipatchit sa oil. Ya, ang lawas ni mo, lain ang imong ginatughong. Pero, kamusta sa Romy, sa nakainom ka gamit ko sa coffee, kamusta man ang imuhang, kamusta man imong panglawas karon? Lagsik na?
1: Lagsik, adaan lang ano, panabaho, malaya pong ili, senior.
0: Okay, kadaadlaw nga parabaho, kumbati gihapon.
1: Kumbati gihapon, tugal sa amigos kuping, naiginsing nga makatabang o kalagsik sa atong kalawasan. Kumbati gihapon, murala gihapon gano'n, dili senior.
0: Wow! So, Kuya Romy, ha? Alang sa mga senior, sama ni mong mga edad nga naminaw ka ron, on sa ika-advise ni mo nila, okay yun, gagamito ng amigos coffee.
1: Oh, sa akong mga kasinyo diha sa nga naminaw karon. So ay lang yun nga pag-ira mong amigos ko paramdaman yun yung makatabang yun sa atong kalawasan. Ang mga atong naramdaman, sakit sa tuhod, mga hawak, nga sa atong BP, magkontrol ka ng atong sugar. Ma-maintain yun niya.
0: Regarding sa sugar, Kuya Romy, dili sa Romy, dili sakit, dili taas mo sugar.
1: 140 naman, sir.
0: 140. Imong blood pressure?
1: 140 over 90. Okay naman ko na sa edad ko. Ba, ano ra?
0: Okay, 63 years old naman ano? So, wala kay giinom nga maintenance, amigos, coffee ra yung mag-maintain?
1: Wala man noon, sir. Kailangan si Ginoo na ano naman noon.
0: Manang pagkotana, na ipagkotana. Sa usak adlaw po, Kuya Romy, kapila ka mag-inom og kape?
1: Akadawa po noon, sir. Labi na ganang nahilig ang trabaho. Kinahanglan yun nga. Dumaga siya natong ating energy.
0: So kaduha ka, tulong ka, mainom ang amigos coffee, Kuya Romy.
1: Yes, sir. Kadaadlaw.
0: Kadaadlaw every day. Wow. So, kumbati yun, no? Alang sa tanan, proven and tested ni mong amigos coffee, Kuya Romy.
1: Tested and proven yun, sir.
0: Once again, gisa ganito eh, pilagina na ito, Kuya Romy.
1: 63 years old na, sir. Sa mga senior niya, try lang yun.
0: 63 years old, no? Taga-asa kay ka, Sir Romy?
1: Dari sa Medellin, sir. Poblasyon. Medellin, Cebu.
0: Poblasyon, Medellin, Cebu. North of Cebu, Kuya Romy, no?
1: North of Cebu. Yes, sir.
0: Okay, nagagay. Salamat, Kuya Romy.
1: Okay, sir.
2: Yes, nagagay. Salamat, Kuya Romy. Og sa tanan nga naminahon sa paigipaabot palangga. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy diyan, no? Tataw. Yes, tataw kayo. Mga dicker worker po diyan, no? Sa Medellin, Cebu. Nagamit po na sa itong Amigos Coffee. O sa tanan nga naminaw na itong Amigos Coffee, nabawa naman ninyo asa paliton. Mga nga duol na lang mo diha sa mga butika o pharmacy diha sa inyong tapad. No, sa mga taga Argao, ang Colquitt nga pharmacy, mapalit diha itong Amigos Coffee, mga palangga. Ang Colquitt nga pharmacy diha sa Argao, mapalit atong Amigos Coffee. O Butika Pilmar, as pharmacy sa Argao, mapalit po natong Amigos Coffee. Sa mga taga Dalaguet, Cebu nga namin na H&H nga pharmacy, mapalit diha atong Amigos Coffee, mga palangga. So sa paigipaabot na alang sa tanan, ay na maglangan-langan, ay ha, adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy lang ga para makakuan na ta ha, makapalit na tag Amigos Coffee. Yes, na-request naman ni sila. Oy, Kuya Angel, 60 minutos na lang ang oras nga nabilin. Yes, 60 na lang dyan. Yes, sila, Kuya Angel, pwede ba magpakuan sa taron? Magpaunsa man. Ako, agad na dyan ko ninyo, ha? Magpa burga-burga sa taron, Kuya Angel. Hala, sige, go! Dear Kuya Angel, mayong buntag ka nimo og sa mga naminaw. Kuya, ako lang. Manguta na lang ko. Tinuod po yun na nga si Carlo og si Miss S. Nagbalik na. Taguanan ni ko sa pangalan nga DC Laborte, Kuya. Diri sa Bicao, Carmen.

0: kay ako manggong nadunggan. Dili man gusto si Carlo at umusang adlaw ko ya. Kaya nangita siya o kuan ko ya. O sa may kipangita ni Carlo. Carlo! Ang sa may kipangita ni mo, Carlo. Daisy Laborte. Ngano? Ngano naabot mong kuaring Carmen Ball? Bitaw! Adyo raman kang layuan, doon raman ka sa... Doon raman siya ka doon sa Tagbilaran, Carlo. Mas dudol pa man ako dali si Sherwin. Nganong ikaw may naabot, Carlo? Adisi, ayaw na ka dyan discord anong... Ayaw na ka dyan discord anong... Sherwin. Kay, dito raman sa ubay buhol. Iangaan na nga sunoy nga manok. Kay, bawa ba ka anong... Sunoy nga manok, DC. Pagdili gani na, pagmubiri gani na din ini mo paupahon, di ito na masugot. Kaya muupagi na si Sherwin.
1: Tinuod ka. Tinuod ka, Carlo. Kusog na muupa si Sherwin.
0: Nga naman, DC. Interesado ka? Interesado ka ni Sherwin?
1: Pinig doon nga nun tamong duha ni Sherwin, Carlo.
0: Unsa? Imuming doon nga nun duha ni Sherwin? Unsa ko nang istorya ha, DC?
1: Bahala ka, Carlo. Dili ko nimo, Carlo. Ginaka si Miss S. Dili ko nimo. Adyo lang yung kong Sherwin. Nadyo kong Sherwin kay lami mo pa. Sherwin! Sherwin Canelio, sunoy! Bisag huwag nakakita at sunoy lang gihapon ka. Matukog ako! Sherwin! Unsa man ang imong gi... Sherwin, ayaw sa... Kahit ano sa... Sherwin, dong... Ilado na ginang imong pagkasunoy, dong...
0: Tinuod yun, DC. Sunoy yun. Nakauna dyan ko ni... Naunahan yun ako si... Si Carlo. Maubitaw na nga sunoy ang akong angga. Kaya bisag tiguwang ako. Bata pa ko, DC.
1: May laman sa... May laman sa nga bata pa ka. Grabe ka mo kupog. Sherwin! Sherwin! Unsa may sikrito ni mo? Sa'yo,
0: baby! Alam siya na, DC. Kung unsa yung sikrito ni Carlo, ang amigos... Amigos Capsule ug Amigos Coffee, mauna ni, mauna nga gahi pa sa posti.
2: Oy, Sherwin, unsa man na dong? Gahi pa dyan na sa posti imo dong? Dukduka dong, dukduka. Tiltili na dong, Sherwin, basigi. Basigi, imbis-imbisa na dong.

Ingon na mga taga-Ubay Bohol na ini-comment ingon si Joel Delmar. Ingon si Joel Delmar Sherwin siya. Kana si Sherwin Canillo kuya Angel, maunay ako ang mga katunggali sa mga chicks diri sa Ubay Bohol. Maila man sa DC Sherwin ay taga-radyo. Di ba Idol Sherwin, no? Diha pagay ko to sa una, pila ba to edad ako, 19. Ikaw sa barang edad, idara na ka, mag-uwa mo ka na ako Sherwin, no? Pero gingka gini mo dong, ay hantod ka ron dong. Pag binota na ko no, Sherwin, be. Yan, so ano tayo kong oras? So nga pala nga, Amigos Capsule Life. So wala pa naka-try sa itong Amigos Capsule. Try na mo mga pala nga. Eh. Kaya ang promo karon pamasko sa Amigos Capsule, padaghanay na po doon kuha na blister. Kanang dili naman ta buyback sa ang Amigos Capsule, pwede man mo kapalit by blister. Natay promo mga palangga ha, abang-abang mo kanusani ha, Amigos Capsule. Padaghanay og basiyo sa Amigos Capsule, oh. Pila ka blister pack ana. Padaghanay og blister pack sa Amigos Capsule. Amigos Capsule mo. Yan natay pahula mga palangga, 6,000 pesos ang clue ana ha. Naadiri sa atong live. Ang atong kuhadya, si ganahan mo muhula, 6,000 pesos mga palangga. Nagasalamat, nagasalamat, og maayong buntag sa tanan.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: my chocolates.
1: My Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani-ana, ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampa-sexy!
5: Pampa-macho!
7: Pampa-healthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: South San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
9: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero nung magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa,

May free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

bienvenida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahating ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbang sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping

Umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Chocolate nam-nam. Healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila, pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng MASA. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
3: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
2: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
3: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
2: Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma.
3: Tumutulong mapababa ang risk
2: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
2: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
2: Tumutulong din na makontrol
3: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
2: Hepa A,
3: Hepa B,
2: pati na ang fatty liver.
3: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
2: Tumutulong din
3: magpababa ng timbang
2: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
3: Dito sa atin sa Quezon,
2: mabibili na
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
2: sa mga butika,
3: pharmacy,
2: drugstores,
3: tindahan
2: at mga grocery stores.
3: Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
3: R-I-S-E,
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Nasa kulay dilaw na karton.
2: Ugaliin din
3: ang pakikinig ng programa
2: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
2: Nationwide.
4: Mga kaibigan, kape lovers,
5: handa na ba kayong magkaroon ng kakaibang kape
4: na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan?
5: Ito ang ating bagong-bagong strong
4: and healthy
5: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
4: Tama ka dyan, kaibigan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
4: ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan,
5: lalo na yung mga taong on the go,
4: kagaya ng mga call center agents,
5: tatay,
4: nanay,
5: kuya,
4: ate,
5: na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya,
4: mga breadwinners.
5: Tunay nga,
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
5: ay naglalaman ng mga natural na sangkap
4: tulad ng ginseng,
5: turmeric,
4: mangosteen
5: at iba pa.
4: Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na
5: tutulong
4: sa pagpapalakas ng ating immune system.
5: Araw-arawin lang ang pagiinom nito
4: at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito.
5: Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo
4: ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo
5: sa inyong kalusugan.
4: Kaya sa mga kapwa-kape lovers,
5: itigil na ang pagiinom ng simpleng kape.
4: Ito na ang oras para simulan
5: ang strong and healthy
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
5: Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap
4: at ginhawa
5: na hatid nito.
4: Kaya ano pang hinihintay mo?
5: Simulan na
4: ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
5: At isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan.
4: Tikman na ang kape na nagbibigay ng singla,
5: ginhawa at malusog na buhay.
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
5: Ang kape na may puso sa bawat tasa.
4: Daan
5: sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
4: Buhay mo'y mas masaya at malusog.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
4: ay available na sa mga leading supermarkets,
5: butika,
4: drugstores
5: na malapit sa inyong mga lugar.
4: Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito.
5: Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa
4: at nakapagpapasigla ng buong pamilya.
5: Tumawag na sa aming kalusugan hotline
4: 0920-929-6657
5: and 0951-623-0455.
1: Ramdam na ang kagalingan ng ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa buong Pilipinas.
2: Iba't ibang uri ng karamdaman,
1: iba't ibang uri ng pamumuhay,
2: mayaman man o mahirap,
1: matanda o bata,
2: nakakaranas na
1: ng kagalingan,
2: lakas
1: at proteksyong pangkalusugan.
6: Dati po, dati pong taga-Cavite. Saan po, nasa negosyo
7: si George, kayo po ito ng Infanta Quezon.
8: Si
7: Alvin ng Barangay Santa Cruz.
8: Presidente Samson po.
9: Inaayat lahat ng mga tumingin na kayo at tikman nyo ang rice cookie na sana.
10: Ang sabi ko sa kanila,
9: pwede nila sila ng rice cookie kasi maganda sa pagkaroon na.
8: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
11: Para kung mga kasangkayan o mga kilala o mga kasikawaray, mag-try na ito para magpadayin na ninyo ka, upahin ninyo panlawas.
12: Kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na sinuwa.
0: na ba pakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man daw ko kayo ng Pilipinas, naroon, tara na. Kwentuhan na tayo mga kaibigan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
10: Magandang kalusugan din po, Kuya Boy.
0: Yes po, Nanay. Sino po sila?
10: Si Nelia po.
0: Nanay Nelia. Taga saan po si Nanay Nelia?
10: City po.
0: Sa?
10: Cavite.
0: Cavite. Okay po. Nanay Nelia, umiinom na po ng rice coffee?
10: Matagal na po. Mag-isang taon na nga po sa isang buwan eh.
0: Okay. Nanay Nelia, ano po yung... ilang taon na nga po pala kayo, Nanay?
10: 80 po.
0: 80? Okay po. Nanay, opo. Sige po, meron po ba kayong meron po ba kayong katanungan sa akin ngayon?
10: Hindi po, meron lang po akong ipapatuto sa inyo na napagaling ako ng rice coffee.
0: Ano po yun, Nanay? Kwentuhan niyo po kami. Go ahead po.
10: Una po, lumalabo po yung mata ko at ako'y nahirapan lumakad at nahihilo ako.
0: Opo.
10: Mula ho nung umpisa ko nang uminom ng rice coffee, liwanag na po ng unti-unti. Hanggang ngayon po, maganda na po yung panamig ko.
0: Ah, ibig po sabihin, yung inyo po namang mata, dati, nanlalabo na.
10: Opo, sabi po ng doktor, nagpa-therapy ako. Ako raw yung magkakaroon ng katarata.
0: Okay.
10: Oo, pero daw po dapat. Opo. Eh, narinig ko po sa inyo itong programa na ito na. Marami pong napagaling ang rice coffee. Kaya, uminom na rin po ako.
0: I see. Opo. Uminom na rin po kayo ng ating rice coffee. So, nung mga panahon na yun, Nanay, na kayo po ay umiinom ng ating rice coffee, ginagawa niyo po ba yung pagpapausok sa inyo pong mata habang nagtitimpla ng ating rice coffee?
10: Opo. Kasi nung ginagawa ko po yun, eh, lumalabas po sa puting parang asukal na matigas.
0: Mm-mm.
10: Yun daw po yung magtatakip ng itim sa mata ko.
0: Opo.
10: Eh, lumabas ho. Ganayon na wala na ho na malinaw na ho ang aking paningin eh. Marami. Marami pong napagaling ang rice food sa akin.
0: Opo. I see. Opo.
10: Tama po. Yung aking po mga bukol-bukol na naging. Gumaling po. Pati ho yung sikmura ko. Sabi ng doktor, pag hindi ko raw inagapan, ulcer po, magiging ulcer daw po.
0: Opo.
10: Marami na pala ho magbibigay na nagdamot ng rice coffee kahit na maganda magpadumi. At saka dati ho, hindi ako nakakatulog. Minsan isang oras lang po.
0: Opo.
10: Eh ngayon eh, minsan antok na ako, ayaw ko pa bumangon. Ginigisigaw ako na anak ko, sabi ko, antok pa ako eh.
0: Tama po.
10: Oo, tsaka po yung yung kapatid ko po, magpapa-opera sana po sa puso ng pangatlong beses.
0: Mm-hmm.
10: Namasyal po ako sa pamangkin ko na sa Caloocan, na sinakinuwento ko po yan.
0: Kunento niyo po yung ating rice coffee?
10: Po, bumiho siya noong November 2024 ng 23 po.
0: Opo.
10: Masyal po ako sa kanya kasi tuwing uuwi po siya kami nagkikita.
0: Opo.
10: Naipito ko po sa kanya yan.
0: Yes, opo. Tapos?
10: Masya pa pa kung makakabili niya. Sabi ko punta ka sa South Strand na ng malapit sa Jollibee sa Amos.
0: Mm-mm.
10: Marami doon ako nakabili. Pati ho yung aking anak, doon ho bumibili, tsaka yung Dylan ho niya eh.
0: Mm-hmm. Tama
10: alam
0: po.
10: Mo, Kuya, po yung manugang, yung Dylan ng anak ko po, unti-unti pong nawawala yung bukol sa Dete yan.
0: Wow.
10: Dumili.
0: Wow.
10: Pati ho yung dibdib ho ng balai ko na may bukol, papa-opera. Dumili ito.
0: Opo. Tama po yun. Very good. At, malaki po yung na itutulong po ng ating rice coffee doon sa bagay na yun. Dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee. Tama po yun.
10: Kapatid ko, bibili ho ng marami.
0: Mm-hmm.
10: Binalis ho sa karton kasi mabigat eh. Dinadagdagan ho ang timbang pagka mabigat.
0: Opo. Tama po.
10: Ang dami ho ng kapatid ko sa Canada.
0: Opo.
10: Dati ho, di siya makapag-jogging ng ng mga kalating oras. Ngayon, minsan daw alas 5, nagja-jogging siya, umuwi siya alas, aga-alas 10 na umaga. Dali araw na alis eh.
0: Correct. Opo. Tama po.
10: At saka ako, Kuya Boy, meron po akong kapatutusan niyo na ang sakit-sakit po ng tiyang ko. Bumili po kami ng lutong ulam ng anak ko nung lumabas po sa aking katawan. Maitim na maitim po, parang uling.
0: Mm-mm. Mm-mm. Tapos, uminom po kayo ng ating rice coffee?
10: Oo, ang ginawa ko, sabi ko na anak ko, anak, ang sakit-sakit ang tiyang ko, hindi ako mapa-ano, teka eh, pagtitimpla ko ng rice coffee. Tama-tama, may dalawa pa, oh, di tinimpla ko. Napasiyar po ako. Alam mo, Kuya Boy, ang lumabas ang tataka ako. Yung uling na pinandidingas po sa panggatong.
0: Opo.
10: Ganun po ang kulay.
0: Opo. So, ano yun? Nawala po yung sakit?
10: Nawala po. Nang lumabas na po yun.
0: Yes, very good. Sa tulong po ng ating rice coffee, tama?
10: Ang galing po talaga ng rice coffee. At ako yung hindi na... Misa no, nadidilay yung aking pag-inom dahil walang pera.
0: Okay po. Basta pag may pagkakataon po, nanay, yun po yung sinasabi natin na kumbaga magsimula tayo sa kumbaga gawin po natin yung paraan para makapagpatuloy tayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi kung hindi po natin bibigyan po ng oras, ng panahon, yung ating po namang rice coffee kung lagi tayong, di ba, nauubusan. Kasi kung hindi po natin paglalaanan, eh talagang wala pong mapupuntahan yung para po sa ating rice coffee. Dapat po, eh, paglalaanan po talaga natin. Kasi nakakatulong po sa ating kalusugan. Eh, buti na lang kung ito po hindi nakakatulong sa ating kalusugan, pwede nating, pwede tayong wag nang, kumbaga, mag-atubilipan na bigyan ng pansin ang ating rice coffee. Pero dito po sa ating ano, dito po sa ating tawag dito sa ating po namang rice coffee may napupuntahan, kumbaga hindi po nasasayang yung pera po natin. Kalusugan po yung binigay po sa atin.
10: 180 po ang isang box. Ang at saka Kuya Boy, napakarami ko na po na i-share diyan yung mga kasinger ko. Isa daw may meeting kami, ang dami hong bumili yan, naghanap daw sila. Nahirap na maghanap gano'n sa may imos, naubusan na.
0: Tama.
10: Napaka ano, kasi napakagaling.
0: Madaling nauubos po yung ating, ano, yung ating po namang produkto. Kasi napakarami yung bumibili po nito.
10: Wala ko mabili sa imos, sa mga, ano, sa Mercury, wala naman palaw tinda yan.
0: Sa mga butika lang po, nanay. Butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Yun po yung mga pwede nating mapuntahan po para po sa ating rice coffee.
10: Sabi ko nga sa anak ko, naku, hindi na yata ako magpapagawa ng salamin. Andi na yun ang mata ko eh.
0: Very good po. Opo,
10: ito talaga. Yun ang aking salamin ay nabali yung kanan na rapli eh. Yung sa inang anak ko, sabi ko, okay na, kahit po na salamin.
0: Opo. Sige po.
10: Pag-texto ako ng cellphone na, ngayon, nag-text ako sa inyo, wala ako salamin. Inaano ko lang po yung mata ko para pinipikit ko po ng konti. At saka tuwing iinom mo ako, pag umuuso ko, inaano ko po sa mata ko yung inilalapit ko.
0: Tama po yun. Tama po yun. Para yun yung sinasabi natin na makakatulong po sa atin.
10: Maano pa lang yan pag nasakit ang mga... Katawan yun, dali mawala, ano.
0: Yes po, nanay. Yun po. Kasi nutrition po kasi yung, nutrition po kasi yung tagline ng ating po namang rice coffee, kaya po ganoon.
10: Yung kaibigan ko po, tagaan na po, Cavite, nagsabihan ko yan, tumawag sa akin, sabi niya, ay, Ate Lil, bakit lang akin to yan? Eh, parang kumukulo na, hindi naman masakit, pero magpapasiar ako.
0: Apo.
10: Nakpo, ang dami kamo lumabas sa Ate Lil.
0: Apo. Tama po. Tama po yan.
10: Kaya magkikita ho kami uli at magpapasakabag daw siya sa akin. Sabi niya dahil kung hindi daw sa ganyan sa rice coffee niyo, ay baka daw siguro araw-araw masakit po ang tiyan niya. Isang daw, isang linggo, dumudumi siya. Eh sabi ko, pwede yung anak mong binata, painumin mo. Maski na maliit na bata. Kaya sabi ko nga, malaking pasasalamat ko, Kuya Boy, sa programa ng ninyo at kundi sa inyo. Baka patuloy pa po ako umiinom ng mamahaling gamot. Eh, wala naman nung naa. Pero na-maintain po ako yun.
0: Yes, dapat po, yung maintenance po ninyo, dapat ipagpatuloy po ninyo yun. Kasi,
10: tatlong araw na, hindi ako nakakainom, pinupurmahan ko kung anong pakiramdam ng katawan ko eh.
0: Tama, tama po.
10: Ngayon, sinadala ako ng antok, kaya sabi ko, naku, baka hindi ako kausapin ni Kuya Boy.
0: Hindi po.
10: Sira po kasi yung isa cellphone ko, yung may radyong 99.5.
0: Mm-mm.
10: Ako nakikinig, oh. Eh, iba po itong ginagamit ko nung sigiso. 65 pa po ang taong ko nung cellphone ko na to. Buti, gumagana pa.
0: Opo. Ang tagal din. Ang tagal din ang cellphone. Tagal din ang buhay. Opo.
10: Ano yung Samsung phone keypad? Napakaganda. Ito na, nakakausap po kayo.
0: Tama po. Maraming salamat. O nanay, ganito na lang po, Nanay Anelia. Sa lahat po ng mga kababayan po natin na nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na yung may mga iniindang karamdaman at yung iba, nanay, yung mga nagdadalawang isip dahil baka kung propaganda lang kasi yan. Propaganda lang kasi yung mga kinakausap na ni Kuya Boy. Hindi naman talaga totoo yan. Yung mga sinasabi po nila.
10: Diba? Sinasabi ko, binabayaran yung dagdag. Sabi ko, hindi.
0: Ano po yung masasabi niyo po, nanay, doon po sa mga kababayan po natin? Hindi pa nga nakakainom ng ating rice coffee. Ang iba hindi na niniwala, ang iba nakakapagsabi pa kumbaga hindi maganda
10: ng kung ano-ano.
0: Nanay, ano po yung masasabi ninyo sa kanila? Go ahead po.
10: Atitang po sa mga taong hindi ho naniniwala sa mga programa ni Kuya Boy, ay subukan niyo po dahil sa akin ho kayo maniwala dahil ako'y maraming karamdaman na nawala pati yung mga bukol-bukol sa mga kamay ko, sa ano ko, sa paa ko, nawala lahat yan. Kaya sabi ko, minum kayo. Marami na po ako natulungan mga kasenyor ko.
0: Hmm.
10: Marami na po sa Cavite. Meron po sa may Caloocan. Nakarating nga po sa Canada. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo ng marami. Kuya Boy, dati na po, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng tao. Nasubukan ko na.
0: Opo. Tama po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo at ipagpatuloy po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee at ipagpatuloy po natin yung pagtulong po natin sa iba nating mga kababayan po naman, nanay. Thank you very much po sa inyo.
10: Gusto ko na nga ako kayo makausap. Matagal na noong 2024 pa ako nahinto ng pakipag-usap sa inyo.
0: Apo. Tama po, nanay. Maraming salamat po sa inyo, nanay. God bless po, nanay Nelia. Mag-iingat po kayo palagi. Salamat po sa inyo, nanay.
10: Maraming po salamat, Kuya Boy. God bless din po.
0: Yes po, nanay. Po. Salamat po. Bye-bye po, nanay.
10: Bye po. God bless po ulit.
0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan kalusugan si Nanay Nelia ng Cavite. Napakagandang kwento po naman tungkol po naman sa ating po naman produkto. Ang kanyang ibinahagi po naman dito sa ating programa. At din syempre yan ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ating po naman Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Itawag po ninyo ang inyong po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyo tawagan sa ating po namang programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
12: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
12: Magandang tanghali po, Kuya Boy.
0: Yes po. Sino po sila?
12: Eh, baby po. Dito Kalawag.
0: Baby ng Kalawag.
12: Opo.
0: Quezon.
12: Eh, baby po ng Kalawag.
0: Nanay baby.
12: Quezon.
0: Opo. Okay. Nanay baby.
12: Opo.
0: Okay. Dito po kayo makinig sa akin sa telepono. Huwag po sa radyo.
12: Opo, nato nga po. Nakalikin sa telepono.
0: Apo. Pwede po bang patayin nyo na yung radyo muna?
12: Pwede patayin mo rin. Sige po. Sige po, hello.
0: Hello po, Nanay Baby.
13: Opo.
0: Ayun, okay na. Para hindi tayo malito. Nakikinig ka doon sa radyo, nakikinig ka dito sa telepono. Di ko na alam kung sinong sinasagot mo sa amin, yung radyo o ako. Nanay Baby.
13: Ay, ikaw po.
0: Ah, okay, okay. Okay, Nanay Baby.
13: Sige po, pangalawang tawag ko na po ito sa inyo.
0: Opo. Taga Calawag, Quezon, ilang taon na po kayo?
13: 15 po.
0: 59, okay po. Kayo po ba'y umiinom na ng rice coffee, Nanay Baby?
13: Ay, tagal na po, isang taon na po.
0: Isang taon na, okay. Kwentuhan nyo naman po kami. Ano po yung mga naitulong sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee sa loob po ng isang taon?
13: Marami po.
0: Ano po yun?
13: Dahil po yung panlakit ng aking ulo, saka po mga katawan ko, saka po yung tagiliran ko. Nalis po. Ako yung nagpapasalamat sa inyo at sa aming Panginoon Diyos. Yan po ang sinasabi ko. Ako yung nagpapasalamat sa rice coffee ng inyong itinayag. Yan po ang aking papasalamat sa inyo.
0: Nanay, isa-isahin po natin yung mga karamdaman pong nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po uminom ng ating rice coffee. Una po, Nanay, nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee, ano-ano po yung mga nararamdaman po ninyo sa inyong katawan?
13: Lagi pong masakit ang ulo ko.
0: Masakit yung ulo? Okay. Yung ulo po ninyo, Nanay, ano yun? Kapag nasakit, ano, hindi kayo nakakapagtrabaho?
13: Nakakapagtrabaho, sir. Gawa lang. Gaya lang. Ay, di pa, ano-ano lang. Yung parang papiltik-piltik maga, sir. Mm-hmm. Wala nung ako uminom ng rice coffee, ay nawala po.
0: Nawala yung sakit ng ulo po ninyo. Hindi niyo po ba, Nanay, napacheck up yan sa doktor kung ano po yung sanhi ng pananakit ng ulo po ninyo?
13: Ang sabi po ay kuwan lang daw po, yung kulang daw po sa tulog, ganun.
0: Yun, migraine, parang ganun.
13: Wala po nga naman nung uminom ako ng rice coffee, ay nawala.
0: Kumusta po yung sabi po ninyo? Sabi po sa inyo, baka kulang lang yung tulog. Nung uminom po kayo ng ating rice coffee, ano po yung naging resulta ng tulog po ninyo?
13: Okay na po. Maganda po ang tulog ko.
0: Kumbaga maaga na po kayo nakakatulog, tapos umaga na talaga nagigising.
13: Pangalas 4 po, nagigising na ako kasi may trabaho.
0: Tama po yun. Pero hindi na po tulad ng dati, nung hindi pa kayo umiinom ng rice coffee, halos hindi kayo makatulog. Tama po.
13: Nasakit po kasi lagi ang tagiliran po.
0: Ayun, nasakit kasi ang tagiliran. Pero nung kayo po, nainom na po ng ating rice coffee, naging maganda na yung tulog po ninyo? Nawala na yung sakit ng ulo, yung sa tagiliran? Sa katawan, nawala na po yun, Nanay?
13: Opo, sir. Wala na.
0: Very good po.
13: Malakas na po ngayon.
0: Malakas na kayo ngayon. Nanay, sa pag-iinom po ng ating rice coffee, nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon?
13: Papa, hindi ko po mabilang. Ay, pag ako'y sa umagay, ako'y nakakadalawang simple eh.
0: Ibig sabihin, kahit ano pong oras, Nanay, pwede pong uminom ng ating rice coffee, tama?
13: Ayun.
0: Yes.
13: Oo, pag ako'y nahihina-hina ng ang paglalakad eh, ako'y pagbabalik ng bahay, umiinom ako ng dalawang bisis.
0: Tama po yun. So, mahigit po pala ng tatlo o apat yung naiinom niyo po sa maghapon.
13: Ay, sobra na po. Pagka yung ako'y na talaga napapagustong uminom eh, ay, sige po ang aking timpla.
0: Salamat po, Nanay. Tama po yon. Kahit po ilan. Sabi nga po natin, wala naman pong side effect. Wala naman pong overdose sa pag-iinom ng ating rice coffee kahit po maubos po ninyo yung isang karton ng ating rice coffee. Ano po yon?
13: Yung sabon. Ang gusto namin din eh. Kami din ay maraming nagahantay ng sabon eh.
0: Nakaw! Sabon! Opo, Nanay. Sige po. Wala pa po ba dyan? Nalibot nyo na po ba yung lugar po ninyo?
13: Ayun po, dito lahat ay alam ko. Ay wala eh, wala pa raw nagdi-deliver.
0: Wala pang sabon, dyan po sa Calawag, Quezon. Sige po.
13: Carlo.
0: Opo, sa Carlo Super Drug, wala pa po?
13: Wala pa po, lahat dito wala.
0: Okay, ganito po, Nanay. Ganito po yung gagawin ko. Pagkatapos po ng ating programa ngayon, ibabanggit ko po ito sa ating po naman mga deliveries at
13: ay, salamat.
0: Opo, para malagyan po dyan sa inyo. Yes po, Nanay. Tapos, kapag nakabili na kayo, Nanay, ng ating po namang bagong-bagong sabon, tawagan niyo po ako muli para malaman din po ng iba natin mga kababayan kung talagang meron na po dyan sa inyo. Okay?
13: Opo. Nagpapasalamat din po ako sa inyo.
0: Sige po, Nanay. Maraming salamat po din sa inyo at mabuhay po kayo. Ay, God bless po.
13: Kaya boy.
0: Po.
13: May ano ako sa inyo, may kapitbahay kaming lalabo ang mata. Ngayon po ay nakakakita na.
0: Dahil po yun saan?
13: Sa rice coffee.
0: Dahil sa rice coffee.
13: Ano po, ako po ang nag-ano sa kanila nung ako'y nakainom. Ay, sinabi ko po sa kanila na gayon.
0: Ako na ito niyo po.
13: Ayan, nakakakita na.
0: Wow. Wow, opo. Kayo po yung nagkwento sa kanya ng ating rice coffee?
13: Opo.
0: Kunentahan niyo po. Very good po.
13: Dami na. Dami lang naiinom siguro po yung mga... Ay, puno na yung apat na ano eh. Sa akong malalaki ng kanilang box.
0: Patawagin mo. Patawagin niyo, nanay.
13: Taga-Kabilang Dagat, opo.
0: Nanay, patawagin niyo po sa ating programa.
13: Ay, po. Laging nasa hospital.
0: Oo.
13: Ay, ngayon po yung nakainom ng rice cookie ay gumaling na po. Nakasaka na sa linaw.
0: Very good po, nanay. Yan po yung sinasabi natin na kagalingan po naman ng ating rice coffee. Mas maigi po, nanay, kung ibibigay niyo po yung number po natin para sila po yung makatawag po sa atin. At ama...
13: Wala nga, kuya po, yung mga cellphone.
0: Ah, walang mga cellphone. Opo.
13: Oo, sa radyo lang siya nakikinig. Sa radyo lang. Siguro nakikinig siya ngayon.
0: Anong pangalan? Batiin natin, nanay.
13: Ah, si Vicky. Vicky, ano ay, hindi ko alam, kuya po, yung apelido, Vicky. Dito sa Kalawag.
0: Okay, nanay, Vicky. Vicky,
13: no?
0: Ha?
13: Bakla, sir, yun. Ay, bakla, kuya po yun.
0: Ah, okay, Vicky. Okay, hello po sa inyo. Maraming salamat po naman sa pagtutok dyan sa Kalawag, Quezon. Maraming salamat po. Okay. Nanay, thank you, ha?
13: Sige, kuya boy. Mag-ingat.
0: Ingat po kayo, nanay baby. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. At,
13: Malilimutan yung sabon, kuya boy.
0: Yes, yung sabon. Pampanganda. Ati po naman nga, ano yan, itatanong yan sa atin po naman mga deliveries.
13: Baka po kuya boy makapag-asawa pa. Ako'y balo. Ay, 1987 pa ako na balo.
0: Ah, balo po kayo. 59 years old. Naku, makakapagpangasawa po talaga kayo nito, nanay. Oo, kapag sinimulan nyo pong paggamit po ng ating sabon, kasi hindi yung ating sabon po, nanay, hindi lang po para sa ating
13: mukha.
0: Opo, hindi lang po para sa ating mukha.
13: Makapag-asawa pa kaya?
0: Yes, nanay. Hindi lang po kasi ito para sa ating mukha, kundi para po sa buong katawan. Yes, pwede po yun.
13: Maraming salamat sa inyo.
0: Okay, thank you very much. O basta balitaan nyo ako, nanay, ha, kapag meron ng ating sabon, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po dyan sa inyo, balitaan nyo po ako. And also, kung halimbawa wala, nanalibot nyo na, balitaan nyo rin sa akin. Lalo na kung nakabili na po kayo ng ating sabon, balitaan niyo po ako, nanay.
13: Sige, kuya boy. Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Salamat.
13: Ingat po kayo dyan.
0: Thank you, nanay. Bye-bye. Okay po. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Sa ating po namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Hatid ng ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix, herbal coffee 14 and 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0: Tawag po mga kaibigan, sir, 969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwede ninyong tawagan. Anyway, wala na naman tayong oras at hanggang sa muli po naman, magsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala. Ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po nating sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya 83 na ito.
0: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ang katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
0: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo.

0: o Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand, Spartan, Beachwalk, I Love

0: bawat San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
9: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Opo, si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa,

Ah, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

Yes, oras natin mga kabarkada ay ginap ng alauna 11 ng hapon. At ang oras na yan ay atidu sa atin ng Breadpoint Bake Shop and Jose and Felisa Lodging House. Alright, and welcome to my show. It's Reality Talks. Ang programa na maring ikaw yung bida, okay naman kontrabida. Mga parinig na maring apektado ka, okay naman deadma. Ang importante, masaya ka. Yes, bati na rin natin lahat ng mga torpe. Ayan, mabuhay ho kayo. Hanggat gusto nyo, bahala ka. Bahala kayo, parang galit yung DJ eh, no? And sa lahat na po ng mga nakatutok for today's video, it's 117. Ay, magkaiba dito sa akin. Okay, sorry. Magkaiba dito sa monitor. Magkaiba naman dito sa cellphone. But by the way, kung dito sa monitor ho namin, it's 112. Ayan, sabagay, wala namang perpektong oras, diba? Kahit nga relasyon, wala oras pa kaya. Boom. Yun lang. Diba? So, tanggapin na natin ang katotohanan na wala talagang perpekto. Ni kahit yung hugis ng katawan mo, hindi siya perfect, okay? Huwag masyadong mag-assume. Gandang-ganda ka sa sarili mo, pero mas maraming maganda sa'yo. Yun yung masakit. Pero, minsan, okay lang kapag ramdam mo at tanggap mo na, okay, sakto lang, average lang. Di naman ako masyadong pang-iba na yung datingan, diba? So, kaya okay lang. Pero kung feel mo lagi na lagi kang lamang sa iba, ay talagang yun yung masasakit. Saktan ka. But by the way, ito nga po yung programang Reality Talks. Kasama ho ang sexiest and hottest DJ, Sexaraki. I will be with you till 3 ng hapon. And yung story ho natin na ibabahagi ko mamaya, ay may pamagat inspirasyon si DJ. Ayun. Sa pagmamadali ko yung DJ, wala ng J. Wait lang, mali-mali pa. Nabibisi kasi kakakontent si ano, Sexaraki. Actually, I started it naman talaga. Kasi wala lang. Gusto ko lang maranasan. Ano nga ba talaga yung mundo ng pagiging content creator? So, it's like stressful. Kasi babawi ka kay Meta. Diba, ang dami mong gagawin. Actually, hindi naman talaga ako content creator. For the sake of all listeners, I am just an ordinary woman. De, ano lang ako, tawag dito, ordinaryong DJ, ganun. Ordinaryong user ng Facebook. But since, kahit paano umuuso na nga itong content creation na to. So, wala naman masama, diba? Walang mawawala. Try it. Take it or leave it. It's your choice. But by the way, yun nga, it's a one. Saan ba ako titingin? 1:14 on the clock, dito na lang sa pinaka-main namin na ginagamit for the playlist. And lilinawin ko lang po I am not going to grant your requested songs kasi mas focus ako dito sa story. And alam ko marami na rin naghahanap kay DJ Ren, pero I think she's busy until now. So mapapakinggan natin siya maybe next week o kaya naman hindi natin alam. Basta maririnig niyo po si DJ Ren F. Siguro wala na siyang masyadong pinagkakabisihan. And speaking sa lahat po ng mga busy ngayon, lalong-lalo na po yung mga nasa bahay lang, walang masyadong magawa, diba, feeling bored o kaya naman masyadong busy kasi depende naman yan sa pang-araw-araw na ginagawa mo, diba? Aminin na natin na may mga taong walang ginagawa talaga, pero feeling ko hindi rin naman hayahay yung buhay kasi hindi lahat ng taong walang ginagawa ay hayahay ang buhay. Literal, kung wala mang ginagawa pero nakakabagot. So may mga tao naman talaga na kapag sinabi natin walang ginagawa, maybe totally right.

kailangan din nilang kahit papano ay magkaroon ng magandang araw, di ba? So, lalong-lalo na kapag masyado kang pagod, so kahit papano kailangan mo rin bumawi and then ma-restore yung energy mo, di ba? Ma-energize ka uli. So, yun. And, yeah, sa lahat po ng mga kabarkada natin dyan, lalong-lalo na po yung mga nakikinig gamit yung kanilang radyo at sa kabubukas lang din po ng radyo nila. Maraming salamat sa pagtutok at ikaw ngayon nakikinig sa 97.1 Sky Radio Gamay with your DJ, the sexy is an artist DJ. Sexy Rocky, so wala naman tayong dito online numbers na pwedeng i-text or tawagan. Let's try, okay? Kasi wala din tayong live ngayon. So ilang beses na ho namin na-mention na yung account po namin dito ngayon ay suspended temporarily. So ibig sabihin, marirecover pa siya. Pero we really have to wait the notification from Meta na maging fully recovered na. And then, magamit namin yung isang feature ni Meta or Facebook para makapag-live stream ho tayo, okay? And yun nga yung ating kwento mamaya ay may pamagat inspirasyon si DJ. Actually, anyone can be a inspiration. Diba? Kasi minsan, hindi lang naman yung DJ, hindi lang naman si teacher, si nurse. Kumbaga, kahit na sino na may magandang ipinapakita can be considered as an inspiration. Am I right? Kasi diba, like, ikaw, halimbawa si ninong mo, mabait sa'yo, okay naman si ninang mo, si kapatid mo, si kahit na sino, or kamag-anak mo, na feeling mo na parang he or she has something na medyo rare, di ba? Nawala sa iba. And kumbaga, nagiging successful yung career niya, yung buhay niya. At the same time, he or she can be your inspiration. Na parang, I want to be like that person. So, ganun, di ba? Depende yan. Eto naman, inspirasyon si DJ. So, yung bibida po sa kwento natin ay walang iba kundi si Abby. At sa kanyang kwento, naku, ano nga ba talaga yung mangyayari sa kwentong ito? So, kaya nga napalaking bagay, if you just really follow the page of Sex Rocky, ayan, di ba promotion? Ako talaga. Ako talaga, Ben, nagsasabi sa'yo. If you just really wanted to be updated, at the same time, kumbaga, hindi pa alam ng mga kabarkada natin, pero mababasa mo na yung kabuang kwento. Kasama doon, ang personal kong advice sa kwento natin. Yeah, all you have to do ay napakadali lang naman mga kabarkada. Search mo lang po ang aking screen name sa search bar. Sexyrocky po. S-E-X-Y R-O-C-K-Y. Once again, that's S-E-X-Y R-O-C-K-Y. So, bigay lang din po natin yung aming official page. Sky Radio Gamay 97.1. You have to try it kasi pag suspended kasi yung account, hindi siya na nasa-search. May lumalabas pero hindi talaga yung main na ginagamit namin dito. Pero malayin natin, di ba? Habang hinihintay natin ma-recover para makapag-live tayo, kami dito, I mean, tayo talaga. Para makapag-live kami. So, malalaman mo din naman kung pwede na. Kapag na-search mo yung pangalan or page ng aming himpilan. Kasi, di ba, a simple analogy. Kapag nakikita mo yung page, meaning may tendency or possibility na isa sa kanyang mga feature ay yung makapag-live streaming. Okay, kaya yon again, that's Sky Radio Gamay 97.1. O kaya naman, kami po ay napapakinggan sa radio application. Just simply visit Play Store at isearch mo doon ang Online Radio Box, as in B-O-X. Once again, Online Radio Box. At search mo doon ang Sky Radio Gamay without putting the frequency 97.1. Just the name of the FM station, Sky Radio Gamay. Okay? And yes, sa mga working individuals na nakikinig ngayon, whether you're working in a public or private
private sector, maraming maraming salamat sa pagtutokan. Lalong-lalo na po yung mga drivers natin na kumbaga walang kapaguran sa pagmamaneho, especially yung mga pedicab drivers ha. Ang tsatsaga talaga nila magpidal. Naalala ko yun, I still remember, ito ice cream, di ba, na naglilibot. Naalala ko lang. Wala na ba masyadong sasabihin, ano ba? Naalala ko lang, hi, Kenel's Music. I know that you're one of the active listeners ng Sky Radio Gamma. Hindi man tayo nakakapag-live due to suspension. Suspension of the class. Sabay na doon yung mga estudyante, ano? Hindi, dahil nga suspended, pero alam namin na maraming nakikinig gamit ang application, online radio box application. Go to Play Store and then search it, okay? Yun lang ang gagawin mo, napakadali. Online radio box, tapos search mo po ang Sky Radio Gamay. Let's try. If you just really wanted to text your or greet your friends, we have 0916-500-3771. Again, that's 0916-500-3771. So, batin na natin, first and second district dito sa Gamay, sa lahat po ng municipalities, sa lahat po ng barangay, even yung mga interior barangays, at yung mga nasa bahay lang ngayon na naka-cross legs. Habang pinapakinggan mo tayo, ay nako, eto. So, ikaw ba, kabarkada, may inspiration ka ba? So, when we are talking about inspiration, hindi lang yung mga ordinaryong tao. Minsan talaga na-inspired tayo, lalong-lalo na sa mga content creators ngayon, na dahan-dahan nagkakaroon ng pangalan, di ba, sa social media, na minsan, to be honest, parang mas nagiging famous sila doon sa mga iilang celebrities. Given naman talaga na pag celebrities, kilalang kilala. Pero the advantage of having the technologies right now ay yung mga, kumbaga, pwede mong pasukin itong social media. So aside of earning the money, extra money, ay you will become famous. Diba? Yun yung kagandahan, yung advantage. And if you are using this technology in a positive way, na ginagawa mo ito para magbigay ng inspirasyon, and that's good. Na alam mo naman kung ano yung mga bawal, diba? Alam mo kung paano mo ino-optimize yung ipopost mo future video, pinag-iisipan. So yun, and I think you really deserve to be monetized. Diba? Sa mga monetized na dyan, paano nyo ginawa? Yan yung mga tanong eh, no? How to be you? Hanggang ngayon, di pa rin mamamatay-matay yung expression na yan. How to be you? Hindi kasi, di ba, minsan maluloka ka. Bakit sila ang dali nilang mamonetize? Bakit sila ganito? Eh, bakit ikaw yung views mo, halos ikaw lang yung nanonood? Bad trip, di ba? So, siguro it's a matter of patience. Di ba na yung content creator talaga yung matyaga. And since unti-unti akong gumagawa ng content, I also realized na sabi ko, hindi pala enough yung nag-i-effort ka lang, kundi kung paano ka bumubuo ng konsepto doon sa future post mo. Di ba? Even yung mga simple text, o kaya naman yung mga photos na yun, which they will be earning as well. Kumbaga, sense man yan. Kasi di ba yung iba 0.0 something. Wala lang. So, at saka yung kagandahan na po, mga kabarkada, kung bakit din minsan ay parang may mga taong nagsasabi sa'yo, bakit di mo pasukin yung pagiging influencer? Kasi kung titingnan mo naman sa pagiging positibong pamamaraan, ay talaga namang natutulungan ka rin. Di ba nakakatulong ka sa family mo? And I think yun yung bagay na hindi mo kailangan ipagdamot. So kumbaga sa pagiging simple mo na pagiging content creator, na ang gusto mo lang naman is to give inspiration, pero at the same time, kasi nga nakapag-earn ka, nakakatulong ka. Di ba? Especially kapag masyadong kumbaga, nai-enlighten mo yung mga taong walang alam sa ganito, diba? Through your videos, ang dami nilang natututunan. And I think that's one of the advantage of being a content creator. So, sana lahat ng mga content creators ganun eh, no? But by the way, maraming salamat sa pagtutok once again sa mga small content creators natin, big content creators. Maraming salamat sa walang sawang pagtutok dito sa 97.1 Sky Radio Gamay, at sa mga nagtatanggap
tanong kung sino ba ang nagsasalita sa programang Reality Talks. Once again, walang iba kundi ang sexiest and hottest DJ, Sexy Rocky. Sa mga gustong magbahagi ng kanilang kwento, ano ba yung kwento mo, ano ba yung hugot ng buhay mo, so you just simply DM o pwede mo akong EPM, ayan, sa aking official page, Sexy Rocky. And kagabi kinabahan ako because I received more than 20 messages sa aking Facebook page, hindi sa aking personal account. So, yung iba kasi doon is irrelevant and I was really surprised kasi sabi ko, sa dinami-dami ng mga commenters doon sa Facebook, nung friend niya, ako pa talaga yung nasenda ng mga pictures na unexpected. As in talaga sabi ko, bakit ako? Diba? Yung ano kasi something like, ang layo doon sa ginagawa ko, yung usual na ginagawa ko na, nakikipag-engage ako doon sa mga content creators or kahit na sino. And then I received messages including pictures na parang, I think kailangan natin mag-set ng boundaries. Ganun. So, nakaka-pressure eh. No? How much more yung kapag talagang may napapatunayan na ng mga content creators. Eh, no? I think so. That's normal. But anyway, so yun nga, maraming salamat sa pagtutok at samahan niyo po ako hanggang alas 3 lang tayo ng hapon. Pero hindi po natin nasasagad or hindi natin sinasagad yung oras kasi minsan ay sineset namin dito at hinahabol din namin yung saktong oras. Ganyan. So yun lang. Hala, bye-bye. Parang walang kwenta yung DJ eh, no? Ay, nako. And batin na rin natin lahat ng mga tricycle drivers. Sa lahat po ng mga estudyante out there. Working individuals. Hello, ma'am and sir. Kumusta naman po yung hapon ninyo? Sabi ko nga, diba, napakalaga nung kumusta natin yung mga nakikinig. Kasi, you know, by simply asking kung ano yung ginagawa nila, malay natin, diba, yan yung paraan para, ay, oo nga, to catch their attentions. Kasi, diba, alam mo yung gano'n na simpleng tanungan lang pero minsan nakapag-react sila. Diba? So, hello po, shoutout sa'yo. Sa lahat po ng mga Junakis ninyo, ayan, sa lahat po ng mga motherland and fatherland out there na nakatuto ka sa 97.1 Sky Radio Gamay. So, thank you so much. And alam kong excited na rin ho kayo mapakinggan yung kwento mamaya. So, mga ilang kanta lang and then it will be followed by commercials afterwards. Ay, ibabahagi ko na po yung kwento. But before that, just wanna say hi. Magandang hapon kay Felicidro. And hi to Steph Lopega. Kay Lopega Dalmasio, Jerry Iliado, taga Eastern Samarata to eh. And he promoted the parang resort yon, Sir Jerry. So maraming salamat and thank you for your compliment as well. I still remember. Hi to Yara Matet Aracino Castillo, RJ ng Antipolo City, kay Mera Baladad. Hi kay Nadi Agunoy of Barangay Magsaysay Mapanas. And batin na rin natin si Sweni Asem Diwara ng Bangon. Hi to Kim Alex Kilikol ng Kabarasan. Kay Ronaline Gaitana and hi to Nilda Marino. Alright, hi kay Sir Nelson Guerrero or hindi ko ako sure kung Guerrero or Herrero to ah. Lalong-lalo na po yung mga taga Bangkawan Beach and ang Bangkawan Youth Organization. Ay, sa lahat po ng mga organizations, maraming salamat po sa pagtutok. So, ipagpatuloy nyo lang yung aim ninyo to help people, especially kung maganda naman talaga yung objective ng organization. Okay? And hi to Christina Laudenio, Georgia Tejero, and as well as si Lenlen Flores Ada. Alright, so I think I really have to play our first track. So since hindi naman tayo makaka-copyright, buti nga si Meta, makabulus-bulus man lang. No? So let's gonna play this song titled Meet Me Halfway by Kenna Loggins only here on 97.1 Sky Radio Gamay. The best ka dito.

0: 101.1 Sky Radio, where the beats goes wilder and the music goes higher. Only on 97.1 Sky Radio.
1: Sky, it is Sky.
2: Sky Radio. Mga kabarangay, naghahanap ba kayo ng kumpleto at abot kayang bilihin sa gamay? Punta na sa CGM Variety Store. Matatagpuan sa Santa Maria Street, Barangay Occidental 2, Gamay, Northern Samar. Meron kaming AgriVet products at accessories. Feeds tulad ng Bimig, Sopra, Salto, Filmico Feeds, Thunderbird, Upland, Firebird, at Fireblaze. Meron din kaming dog food, cat food, fish feed para sa tilapia at bangos. Sa CGM Variety Store, meron ang bigas, soft drinks at alcoholic drinks. Ang CGM Variety Store ay pagmamayari at pinamamahalaan ni Mr. and Mrs. Jason Mercado. Para sa katanungan, pwede kayong tumawag o mag-text sa 0953-409-4133. CGM Variety Store, kumpleto, maasahan at laging malapit sa inyo. Naghahanap ka ba ng malinis, komportable at maasahang matutuluyan sa Gamay Northern Samar? Tara na sa Jose and Felices Lodging House, your home away from home. Matatagpuan sa Santa Maria Street, Barangay Oriental 1, Gamay Northern Samar. Walang problema sa brownout. Solar powered na kami. Kaya tuloy-tuloy ang inyong pahinga at ginhawa. Para sa reservation at inquiries, mag-text or tumawag 0966-264-1197 at 0920-977-3708. Pwede rin kayo mag-message sa Facebook page ng Jose and Felices Lodging House. Sa Jose and Felices Lodging House, siguradong komportable, tahimik at sulit ang inyong stay. Jose and Felices Lodging House, your home away from home.
3: Marami na ang nakapagpatunay sa pagiging mabisa ng Power Trio ng Health Code International o HCI. Isa na rito si
4: Wait Colocado, up Eastern Samar. Dati po tayo asthmatic, saka payat tayo masyado. Hindi makita yung aura ko. Matagal na yun, bata pa ako, asthmatic na ako eh. Na-hospital pa nga ako, sobra. Laking binay yarang ko sa ospital dahil hindi nila kaya yung gamot na yun, yung sakit ko. Naghanap ako ng kung anong maganda na laki pong pinagbago, unang-una, yung pagkain ko gumaganda. Nung wala pa yung CMD, wala akong ganang kumain. Kaya ako payat, saka hindi makatulog. Nahihirapan akong makainga. 100% masarap ng tulog ko. CMD, saka CBF, saka Supreme Juice. Yung tatlong yan, yan ang panlaban sa mahinang katawan, immunity. Diyan lalaki, diyan gagandang katawan mo at diyan din babata ang mukha mo.
5: Ako nga, Sir Boyet, gumapo na kayo ngayon.
4: Ay, Simba ko, Buyaga.
3: Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa HCI Power Trio, pakinggan ang programang CMD, Kalusugan, Kabuhayan at Kagandahan sa himpilang ito. O di kaya'y makipag-ugnayan sa CMD Wellness Center Gamay, Barangay Central, Gamay, Northern Samar.
6: Sa mga naghahanap gamit pandagat ng agrikultura, Bayabay Enterprises ang kadtua. Sa Bayabay Enterprises, makakapalit ka sin kumpleto nga gamit sa panagat o pangisda. Gasoline generators, engines and parts, diesel engines, generators and parts, agricultural machinery sugat sa hand tractors, turtles, trailers, brush cutters of all brands and parts, chainsaws of all brands and parts. Bayabay Enterprises. Bayabay Enterprises. And Bayabay Enterprises maagihan sa number 120 Rizal Street, Katarma, Northern Samar. Bayabay Enterprises, owned and managed by Jason Bayabay.
7: Merienda time ng barkada kasama ang Kuya Cardo Food House. Mamangha sa sarap at mapawaw sa sarap. Merienda ang kaisarap. Mapapa ice cream yummy at ice cream good sa ice cream nila. Doon mayroong iba't ibang klase ng flavor. Bili na rin sa malutong na french fries at malinamnam na burger. Papahuli ka ba sa pinagkakaguluhang pizza ng Kuya Cardo Food House? Tara na, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tumambay at magmerienda na sa Kuya Cardo Food House. Located at De Los Santos Street, Barangay Central, Gamay, Northern Samar. Kabarkada, ang Kuya Cardo Food House ay nag-accept ng pa-order tulad ng pansit at pizza. Tara na, order na sa Kuya Cardo Food House.
8: Breadpoint
1: Five Bake Shop. Marasa, barato, ngan mapasupasugod ang tinapay nga mapapalit niyo sa Bread Point Bake Shop. Sigurado nga bago nga luto ngan made of high quality ingredients and bread products para satisfaction guarantee. Basta mapaso ngan marasa nga tinapay, Bread Point. Basta Bread Point, marasa ngan mapasupasu.
8: Sa Bread Point Bake Shop, marasa ang tinapay, tama ang timbra.
1: Bread Point Bake Shop, where quality, fresh, and affordable hot bread is our priority. Pasalubong items, cakes, and more are also available at Bread Point Bake Shop.
8: Sa Bread Point Bake Shop na.
9: Maupay nga balita sa nga tanan nga karuyag makatipid sa ira panakada. Ang Bahamonte Dry Goods Store abierto para sa iyo.
10: Bahamonte Dry Goods Store.
9: Ang Bahamonte Dry Goods Store amoy nabaligya si mga bado panlalaki, panbabaye, blouses sa kadaraganan, kaarugan. Adag gihapon ang magkadorodilain nga mga pantalon, shorts, jacket, sweatshirts, rubber shoes, sandals, chinelas, plastic wares, glass wares, kitchen wares. Ngan pa para naman sa mga paraguma, mag-upay ng mga klase na sundang. Ang inyo mapapalit dida sa Bahamonte Dry Goods Store. Ang Bahamonte Dry Goods Store, inabaligya gihapon sin face mask, face shield, arm warmer, floor mat, carpet, trapal, jurabox. Natanan mapapalit niyo sa pinakahabubo nga presyo.
10: Bahamonte Dry Goods Store.
9: Ang Bahamonte Dry Goods Store, adanin mumutang sa Eheldo Tibanawis, Corner San Miguel Streets at Bangsan Aton Municipio. Para sa duga nga kasayuran, makipagkita la kan Joel Monte Alto. Bahamonte Dry Goods Store.
11: Puntusan gamay nga dinas ang pinakabago, pinakamarasa ng pinipilahan. Sa Mariños Lechon Manok, unang kagat mapapawaw, pangalawang kagat mapapaulalala. Sa Mariños Lechon Manok, marasa, mayumo, ngan sigurado nga babalik-balikan mo. Malipat ka pa ba kung sa Mariños Lechon Manok, sold na ang ulam mo. Dito ka na sa mura at masarap. Sa Mariños Lechon Manok. Sa Mariños Lechon Manok is located at Barangay Central, Gamay, Northern Samar. Malapit sa Gamay Old Market. Tara na!
12: Hi! It's Christine Reyes. Sawa ka na ba sa plain tuna mo? Mag 555 tuna! Sa dami ng flavors! Kumplet tuna!

0: Ahora, adobo, caldereta, mechado. Ay, tiba pang lutong bahay sarap.
1: Sangay, hanap mo ba ang tindahan nga all-in-one? Maratong ang managmit nga servisyo? Kali na, san maiha ang subok na san kadamaan? 828 Mart. 828 Mart. Mapapalit ang magkadrodilain na paninda sa baratong apresyo. 828 Mart. 828 Mart. Located at Barangay Central, Gamay, Northern Samar.

at kwentong may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha, mahalaga. Bawat ngiti, magpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

sex or Rafi. Just call me Abby. May kikwento lang sana ako sa'yo na hanggang ngayon, kapag naaalala ko siya, napapangiti ako. Matagal na akong listener sa isang radio DJ, katulad mo rin.

ko siya mas nakilala. Akala ko noon hanggang boses lang siya mapapakinggan. At akala ko noon hanggang boses lang siya gwapo. Pero laking gulat ko nang makita ko ang kanyang larawan. Totoo nga pala yung kasabihang, "Some voices have beautiful faces behind them." DJ, kung gaano kaganda yung boses niya, ganun din pala siya kagwapo sa personal. Pero hindi ko inisip na darating yung araw na makakasabay ko siya. Isang umaga, sumakay ako ng bus. Tahimik lang akong nakaupo ng may umakyat na pasahero. Nang mapatingin ako, halos tumigil ang mundo ko. Siya pala. Grabe DJ, pinipigilan ko talaga na mapatitig ng matagal. Ayokong mahalata na kilalang kilala ko siya, samantalang ako, isa lang namang ordinaryong listener. Kunwari nag sa cellphone ako, pero yung totoo, pasimple ko siyang tinititingnan o tinititigan. At minsan napapangiti ako, kahit mag-isa lang ako dahil hindi ako makapaniwala na katabi ko yung boses na napapakinggan ko araw-araw. Yung boses na matagal kong pinapakinggan sa radyo. Ang daming gusto kong sabihin pero gusto kong mag-thank you man lang sana dahil naging parte siya ng marami kong umaga. Gusto kong sabihin na ang dami niyang napapasayang listeners kahit hindi niya alam. Pero nananaig kasi yung hiya ko. Hanggang sa bumaba na lang siya ng bus na hindi ko man lang siya nabati. Pag-uwi ko, napaisip ako. Minsan pala, no, may mga taong hindi natin na personally kilala pero naging bahagi na ng buhay natin. Sa simpleng paraan, isang boses lang pero nakakapagbigay ng saya, pag-asa at inspirasyon. Hindi man niya ako kilala, okay lang. Kasi sapat na ho sa akin na minsan sa buhay ko, nakasabay ko siya sa isang biyahe. At hanggang ngayon, kapag naririnig ko ulit yung boses niya sa radyo, napapangiti ako at naalala ko yung araw na yung DJ. Sex or Rocky, normal lang ba kiligin sa isang taong hindi mo naman talaga kilala in person? O baka sadyang may mga taong dumadaan lang sa buhay natin para ipaalala sa atin na minsan, ang simpleng pagganga ay sapat nang magpasaya ng puso. Maraming salamat at more power sa iyong programa. Your letter sender, Abby. Ito mga kabarkada, yun nga yung ating kwento. And it's 2:14 on the clock. You're still with me with the program Reality Talks. Ang programa na maring ikaw yung bida, okay naman kontrabida. Mga parinig na maring apektado ka, okay naman deadma. Ang importante, masaya ka. Alright, so back to our story. Maraming salamat, Abby, sa iyong kwento. So, minsan talaga, no, may mga taong nagiging instrumento, may mga taong nagiging inspirasyon natin na kumbaga wala tayong natatanggap, literal ha, na pera. Pero ang saya natin. So, it really proves us na hindi talaga pera yung happiness, kundi yung may mabuting goal sa buhay na nagbibigay ng inspirasyon. Katulad ng kwento nga ni Abby, diba? So, nagsimula sa boses. Ilang taon siyang nakapakinig sa boses na yon na naging particular sa kanya, naging bahagi ng araw-araw. Hanggang sa dumating yung tamang panahon and the unexpected na yung taong pinapakinggan niya sa radyo, yung taong naging bahagi niya sa kanyang daily routine, ay makakasabayan niya sa isang bus. Diba? Parang, alam mo, feel na feel mo yung kilig to the

Sabi dito ni Ma'am Hazel and Tihas Pulga, ang ganda ng kwento, relate oxyton. Minsan, ang di mo inasahan na tao, siya pa ang makikita mo. Kinikilig ka. Ayun, hinighlight niya dito yung pangalan ko. Sexo Rocky, tinapos ko yung kwento. Ay naku, Ma'am Hazel and Tihas Pulga, maraming thank you sa'yo. And salamat din naman kung kinilig ka doon eh, no? Lagi ako nakikinig sa programa mo, kaya lang nasira daw yung radyo ko ngayon pag may time nagbabasa habang nagpapahinga. Oh, na naman matumbling act. Ma'am Hazel, naku, gusto kitang pasalamatan talaga. Eto talaga yung palakpak para sa'yo. Maraming salamat sa tiwala, mga kabarkada. So especially to Ma'am Hazel, thank you for your effort. And ang gusto talaga ng mga DJs is that the interaction between the DJs and then the listeners. Pero minsan hindi nagagawa due to ang daming ginagawa sa bahay, di ba, yung mga household chores. At ang hirap din naman, no, na kumbaga ipaprioritize nila yung mga bagay na hindi naman gaano nakakatulong sa pang-araw-araw nila. So we must be contented. Kung napapakinggan tayo, that's okay. Diba? Okay na yung kahit papano may nakikinig. Okay na yung kahit papano andyan sila, not just to support but to listen to your program. So malaking bagay. Diba? Ang hirap din naman unahin tayo, diba? Tapos yun pala, marami siyang ginagawa. Tapos yung ending, nalangot sa im. Kasi DJ, yung pipirit act, diba? So yun yung kagandahan that we really have to give some consideration. Kasi, kumbaga, even ikaw, diba, ikaw na nakikinig ngayon, di ko alam kung ano yung ginagawa mo. So, kung may mga bagay ka na kailangan unahin, do it. Kasi yung radyo, andito lang naman. We are here to instill happiness. We're here to do our job, diba? Para ma-entertain kayo. So, yun. And we're here to at least makatulong man lang to alleviate your problems as well. But by the way, it's already 2:22 on the clock. Sa lahat po ng mga kabarkada natin dyan, here is a song. I think may connection din naman to, diba? Kasi kinikilig naman si, ano, si Abby. A song titled Iniibig Kita by Ruel Cortez.

Sikan District ng Northern Samar. Iisa lang ang radyong pinapakinggan mula pa manoon at magpahanggang sa ngayon. Sky Radio, ang number one. Kompleto rikados na ini sa balay, sa pedicab, sa tricycle, sa van, ngan pati na sa mga bus. Sky Radio ang ginpapamatian. Luwa na gundong na sa buong North.

0: Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more?
1: When there's a wish, your heart believes.
0: Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening. Na may shea butter for moisturizing. And tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price, 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. Ipinakikilala.
3: Q-Sai Massage Oil. New improved.
2: May isang cup na natural na katas ng luya, sili at grape seed oil. Kaya mahusay at masarap na pangmasahay sa buong katawan. Suabe at hindi masakit sa balat. Anti-inflammatory at analgesic. Kaya makakatulong na lunasan ng grayuba. Arthritis, migraine, sobrang pagod sa trabaho at iba pang pananakit ng katawan.
3: Q-Sai Massage Oil, new improved.
2: Ang aroma nito ay maginhawa kaya makakatulong na malunasan ang motion sickness. Pagsusuka o hirap sa paghinga, makakatulong din ito na gumanda ang ating blood circulation. Mayaman din ito sa vitamin C, D at E kaya makakatulong na gumanda at bumata ang ating balat. Mahusay na panlaban din sa kagat ng mga insekto. Wow! Kompleto!
3: Q-Sai Massage Oil, new improved.
2: Aprubado ng Food and Drugs Authority.
3: Husay, napakahusay.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Mga Nortihanon, ug labi na diri sa Bungtosan Mapanas ngan mga interior barangay. Kung ikaw paraglukad ngan karuyag mo ang patas nga timbang, patas nga presyo ngan madagmit nga bayad san imugin lukaran, nga dinakita san maihana ngan tinatapuran pagdatong san pamamalit san iyo mga lukad. Dawid Copra Buyer. Dawid Copra Buyer. Ang Dawid Copra Buyer maagian ug ada ni repuesto sa barangay Magtaon, Mapanas, Northern Samar. Ngan mayaw liwat presto sa barangay Hubasan, Bungtog Yapon, San Mapanas. Sangkay, Dawid Copra Buyer na kita. Dawid Copra Buyer. Dawid Copra Buyer.
5: Hindi ka na mag-aaksaya ng panahon upang magbihis at lumayo para mamili. Ang Espunillas General Merchandise Wholesale and Retail ay kumpleto pagdating sa mga bilihin, primarily sa bigas, soft drinks, liquors like San Miguel products, gasol and Mars Flame, and other groceries in wholesale and retail price. Siguradong kumpleto na, mura pa. May hardware store din silang nakalaan for construction works, aggregate supplies para sa inyong alagang baboy, manok, at iba pa. Gasolina rin para sa inyong motor at motor pandagat. At syempre, di sila magpapaulis pagtanggap ng inyong binibentang kopra sa tamang timbang at bayad. Oh, saan ka pa? Dito na, kumpleto pa. Ang Espunillas General Merchandise Hardware, Aggregate and Copra Buyer ay matatagpuan sa town proper, Mapanas, Northern Samar. Owned and managed by Mr. and Mrs. Ernesto Bonayan Espunillas.
6: Marami na ang nakapagpatunay sa pagiging mabisa ng Power Trio ng Health Code International o HCI. Isa na rito si
7: Antonio Meris Valderrama, 63 years old, 74, list 2, Nulatula, Tacloban City. Na umpain po sa hospital, high blood sugar, umiikot na yung aking ulo, parang nagbibertigo na po ako. Sa awa ng Diyos, dahil po sa CMD, CBF, saka Supreme Diyos, hindi na po ako nagtingang kahit isang gamot. Mag-iiba ang iyong pagkiram.
6: Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa HCI Power Trio, pakinggan ang programang CMD. Kalusugan, kabuhayan at kagandahan sa himpilang ito. O di kaya'y makipag-ugnayan sa CMD Wellness Center Gamay, Barangay Central Gamay, Northern Samar.
8: Padingan madi, nawa ang kaya ni scooter. Nga namo problema kaya na kung din ka pwede makapalit sa mga motorcycle parts? Sagot namin yan, Padingan Madi!
9: Tom Jesse Motorcycle Parts.
8: Tom Jesse Motorcycle Part na kung diin maiha na naging tatapuran sang katawhan. Sumuk na sa presyong at kalidad. Sa Tom Jesse Motorcycle Part mapapalit mo ang bearing, sprocket, kickstarter, hub, side mirror, and also available ang exterior ng interior para sa iyo mga scooter, pedicab ng bisiklita. Sa Tom Jesse Motorcycle Part mapapalit liwat ang magkadrodinain ng mga stickers ng damo pa
10: Huwag ka na hahanapon pa. Sanglit ayaw na pagruhaduhan.
11: Bisitahan na ang MJC Motorcycle Parts.
10: Nahimumutang sa De Los Santos 3,
11: San Barangay Hall, San Barangay Burabot, Gamay, Northern Sama.
10: Paghana pala ang era mekaniko nga si Mr. Dasopa.
11: MJC Motorcycle Parts ging tatagyaon ni Ayok Jody Gomba ng Beth Gomba.
12: Okay, party people in the house.
13: Hoy friend, balita ko galing ka ng ibang bansa.
14: Yeah, nung isang linggo pa ako dumating.
13: Kaya pala ang ganda-ganda mo, pati buhok mo, super straight and shiny pa. At ang ganda ng kulay, bagay na bagay sa'yo.
14: Ah, itong buhok ko, dito na to sa Pinas ko pinaayos, dyan lang sa Virgin Kikai Beauty Salon and Rebonding Center.
13: Ha? Oo nga, ang ganda ng texture.
14: Katunayan nga si Babes na nagdala sa akin sa Virgin Kikai Beauty Salon and Rebonding Center. Dahil doon siya nagpapagupit at nagpapakulay.
13: Ha? Kaya pala ang buhok mo ay parang gupit artista at honey pa ang kulay. O diba, ang laki na ng pinagkaiba mo nung high school pa tayo.
14: Kaya nga friends, sa Virgin Kikai ka na lang magpa-makeup at magpakulot. Ang dami nga niyang alam na kulot eh. May zigzag, spiral at telephone wire style. At ito pa, ang galing din niyang mag-makeup tulad ng bridal makeup at commercial makeup. At marami pang iba.

0: Ang Regine Kikay Salon in iyong mahiagian sa katadungan sa Gamay National High School, Los Santos Street, Barangay Oriental 1, dinhi sa Bungto sa Gamay.
1: Kapag kintab na sa higang pag-uusapan, dito na tayo sa number 1, Star Wax Floor Wax. Kintab ay to the max!

0: may waterproof formula. Buhusan mo ng tubig, balikin tap ang sahig.
1: Star Wax,
0: Star Wax, di amoy gas.
1: Star Wax, ang number one kilom natura.
0: Star Wax, ang number one floor wax. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: Gusto mo bang gawing mas maganda, mas matibay, at mas modern ang iyong bahay o negosyo? Nandito ng solusyon, RP Glass and Aluminum Supply. May kalidad na salamin at aluminum na siguradong tatagal at swak sa iyong budget. Para sa bintana, pintuan, sliding door at iba pa, kami ang bahala sa matibay at pulidong gawa. Bisitahin na kami sa Barangay Oriental 2, San Miguel Street, Gamay, Northern Samar. O tumawag sa 0926-704-0726, 0954-153-5080 at 0981-536-6464. RP Glass and Aluminum Supply. Barkada, ang RP Glass and Aluminum Supply ay naghahanap ng aluminum installer. Kung ikaw ay may karanasan sa pag-install ng aluminum at salamin, masipag at mapagkakatiwalaan, ikaw nang hinahanap namin. Mag-apply na. Bisitahin kami sa Barangay Oriental 2, San Miguel Street, Gaway, Northern Samar. Pwede naman kaya tumawag sa 0926-704-0726, 0954-153-5080 at 0981-536-6464. RP Glass and Aluminum Supply, sumali na sa aming room. Malaking team.
3: Oras na ng K-drama ngayon. Teka. Ayan. Ito na ang exciting part. Oh, ba't nawala? Pambihira naman tong brown. Oh, lagi na lang.
4: Kung naka-solar power ang iyong tahanan, di ka na sana nakakaranas ng ganito.
3: Talaga?
4: Oo. Sa pamamagitan ng solar installation, ibibigay ang lahat ng solar equipments na angkop sa kuryenteng nagagamit mo sa bahay. Inverter, solar energy storage, panels, at iba pa na kayang-kaya ng bulsa. Mas malaki na ang bawas sa buwanang bayarin sa kuryente. Mas magaanang buhay, lifetime ito. Look for Jigs Nebrida ng Sky Radio Gamay. Or call 0915-437-3821 para makapagpakabit ka na ngayon na para bumaba agad ang gastusin niyo sa kuryente.
5: Mula sa puso ng bayan ng Gamay, sa probinsya ng Northern Samar, hatid ang musika, balita, impormasyon at serbisyong maaasahan. Nagbubuklod sa mga komunidad ng ikalawang distrito ng Northern Samar, napapakinggan sa bayan ng Gamay. Lapinig, mapanas, katubig, Las Navas at Palapag. Umaabot din ang aming himpapawid sa mga bayan ng Artiche, San Policarpo, Oras, hanggang Taft, Eastern Samar. Saan ka man naroroon, kasama mo sa bawat umaga, tanghali at gabi, ang radyo ng sambayanang Pilipino. Sky Radio Gamay, ang inyong kagabay sa balita, impormasyon at pinakamahusay na musika. Sky Radio.
6: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha, mahalaga. Bawat ngiti, magpapasaya. Ito ang programang Reality Talks.
7: Alright, kabarkada, oras po natin, 2:59 on the clock. Mukhang nag-e-echo ako, wait lang. Ayun, naka-volume pala yung isang monitor dito. So I think hindi ko na papatagalin dahil mag-alastres na. So as what I've said, hindi ko siya isasagad. But by the way, maraming salamat at bawi na lang tayo tomorrow dahil bukas ay Friday. So may bago tayong kwento, okay? And yeah, maraming thank you sa lahat po ng umantabay sa programang Reality Talks. And ano ba? I will be playing a song titled Di Kita Marich. Only here on 97.1 Sky Radio Gamay, the best kidito.
8: Malakas, makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
9: Playing what we want.
10: This is Cookie Monster, and you're tuned in today's variety, playing what you want.
11: Radio Bandera, Katarman.
10: Ambut sa imha. Dito.

Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
1: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, tapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.

0: may good store.
1: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
2: ECR Dry Goods Store.
1: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
2: ACR Dry Goods Store.
1: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Twilight Express.

88.1 Radio Bandera Katarman Twilight Express.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang

0: Mix BFAD approved ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa nga mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.

0: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule, kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule, proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman at Atlas Pharmacy Katarman.
1: Sa radyo, ibandera mo!
2: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
3: Opo, si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
2: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
4: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Folk, rock, and country. Twilight Express.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

ang vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasa himpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Chocolate nam-nam. Healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
2: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: mula sa Calypso Cosmetics.
1: And now, back to Halina sa Palok.
2: Yes. 88.1 Radio Bandera, Katarmo.

0: bienvenida at musika pinag isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: bawat San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah.
9: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
10: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
11: Sa radyo, ibandera mo!
12: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
12: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Tunog kalye, tunog kalye. Yeah,
3: take one.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: Look! Up in the sky! It's a bird!
3: Bird nga!

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo yun ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
9: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Choco Mix.
1: Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Uyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya,

0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Ni may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
9: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Opo, si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Wishclusive on Wish 107.5.
1: Bilang buah 88.1 Radio Bandera Qatar.

0: Kapag walang jawa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada alas 5:30 tutub alas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
1: Gising Norte! Kasama si Papa!

0: Isang Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, and Mega Katarman, magandang umaga.
1: Morning!
0: Happy Friday, everyone! Ay, tuwang-tuwa na naman! Del Friday na naman, mga kabandera! Magbunying lahat na magusto magbunyi! Talaga ng araw, dali talaga eh. Akala ko Monday pa lang, Friday na pala agad. Aray ko. Oy, gising na, bangun na mga kabandera. Oras sa buong kapula ng Pilipinas, alas 5:46 na po ng umaga. Oras gindara sa isang best cafe green at gaping ura palpitation ng dermas lom sa iyo sorok-sorok. Mapapalit ito sa ngataran yung mga pharmacy dito sa Bungto San Catarman. Siyempre pa, kaupod-gapod naton ay nanosad to? San Miguel Pel Pilsen, the true global Filipino beer. O siya, ngayong umaga na ito, samahan niyo ako ng dalawang oras ha. 5:30 hanggang 7:30 po ng umaga. Dito lamang huyan sa programang Gising Norte sa 88.1 Radyo Bandera Katarman.
1: Good morning!
0: Batiin na ho natin itong mga aga-aga na good morning na sa atin. Hello kay Jana Sinong Paranaque City. Sabi niya, good morning. Para naman kay Janilit Kitasola Rindayen, good morning, Papa Prince.
1: Good
0: morning din sa inyo dyan, sa mga taga-barangay Kabarasay. Si Jennifer Mendez, nakatutok na rin sa atin. Morning po, sir. Shout out naman po. Myself, Villanueva. Happy, happy birthday yan na sa kanya from Mendez family dyan. Ano daw? Himarubay from Auin Himarubay Cervantes daw. Ayan, dahil birthday mo, hindi pwede na walang kanta yan. Oh. Dahil dyan, happy birthday to you. Sabay-sabay! Ilang taon ka na ate?

0: na naman. And happy birthday, Malangga. Balik tayo sa programa natin. Oh, kasi lagi na lang tayong umaawit. Tapos wala naman nagbibigay. Hindi man tayo naambuna ng birthday ninyo. Hindi, joke lang. Happy birthday ho sa inyo, mga kabandera. Ang ganda naman ng song, sabi ni Johnny Lit Kita Sol. Siyempre,
1: kay Agan.
0: Sabi naman ni Johnny, si nakakainda kang intro ninyo, Papa Prez. Nakakagising ng diwa at naghahatid ng saya. Lahat ng nakikinig ko no ngayong umaga. Hoy, mula kay Joey Arandila, tama ba? Arandia pala. Kala ko may L. Sorry naman. Good morning, Papa Prince. Sabi niya, hello, good morning. Wala naman kay Joshua Bulan. Maupay nga aga, Papa Prince. Tara, magkapikit. Pa-shout out sa mga nakisayaw kagab IDD sa barangay Makarit Biri. Ginkaturugan ko la, Papa Prince, kay diri ko na. So, sabi niya, diri ko no, niya hilig makisayaw. Pa-shoutout po, Androl at Flores Family. Pa-shoutout din po kay Auntie Maribel Narbonita Drol at Auntie Pagmata na kay Aga na. Salamat sa pagbasa. Walang anuman. Hello kay Joey Arandia. Hello, pare. Good morning sa iyo. At syempre, maraming salamat sa pagtutok, ha? Sa mga gustong mag-share ng programa natin, aba, huwag nyo nang ipagkait yan at ipagdamon. I-share nyo na yan ang pangmalakasan, mga kabandera. Okay. Next na, 0969-071-6213. Pwede kayong tumawag. Para gisingin na ninyo yung mga kabandera ho natin na gusto ninyong gisingin. Yung mga kamag-anak ninyo, baka may mga kamag-anak kayo na tulog pa sa mga oras na ito para gisingin din natin. Kung tinatamad kayong tumawag para gisingin yung mga minamahalin nyo sa buhay, medyo naman na ipagising na lang kay Papa Fred. Maluwag-luwag pa naman ang space ng comment section natin dito. Yeah. Kaya welcome na welcome pa rin kayo, mga kabandera.
2: Gising Norte!
0: O siya, sang dako man kayo ng parte ng Pilipinas. Oo, na mapa Luzon, Visayas, Mindanao. At dito naman sa Northern Samar, sang dako man kayo. Nakasang kasulok-sulukan ng Northern Samar. Maupay nga aga sa iyong atanan. Ay, inaot kunta nga maupay na liwata niyo kaagahon niya na. Direk kay aga-aga nakasimangot. Maganda yung umagang-umaga pa lang, mga kabandera. Naka-smile na kayo. Para ganda agad ng umaga. Ganda ng umaga naman. Para sa ng kapitbahay mo. O, yung ganda naman ng umaga ng kapitbahay. Kung anong meron. Nanalo daw siya sa luto. Huwag ang etches dyan. Ang makikibarato ka lang naman. Diba, may mga sasaya ng mga kapitbahay. Nag-chichismis. Bakit kayang saya-saya ni Mia ng ano? Kapitbahay namin. Nanalo sa loto eh, no? Diba, mare, balato naman dyan. Kahit ano lang pang Jollibee. Diba, may mga ganun, mga kabandera. Oo, pero pag walang ganap sa buhay, hindi man lang namamansin sa kapitbahay, ni good morning man lang, wala eh. Diba, Papa Prince na lang nag-good morning sa inyo ngayon. Kaya wala lang. Good morning sa inyong lahat, mga kabandera. Happy Friday again! Oo, yung mga estudyante natin, ewan ko sa inyo. Palagi na lang kayo nga, masaya pag Friday. Parang si Papa Prince lang yan. Masaya din pag Friday, di ba? Ang saya-saya pag Friday. Sabad at Linggo, walang pasok. Diba? Namamahinga yung bunganga ni Papa Prince. Yung mga estudyante naman, namamahinga rin yung mga isip ninyo. Tsaka yung mga kamay ninyo, lalong-lalong na kung marami ko yung mga ginagawa sa kasusulat. Review ng review, namamahinga din yung minsan yung utak. Ganun talaga, mga kabandera. Diba? Hindi pwedeng, hindi rin tayo mamahinga. Diba? Kailangan din yan ng katawan natin eh. Masyadong pangit din kapag masyado nating pinapagod, binubugbog yung katawan natin sa trabaho. Kaya mga mister, Sabado at Linggo magpahinga din kayo. Kaya magpalambing kayo sa mga misis ninyo. Kasi minsan yung gamot dyan sa kapaguran ninyo, yung lambing lang ni misis. Kaya kayo naman mga misis, pag alam ninyo nga, pagod na pagod yung mga mister ninyo, aba, lambing naman dyan. Palambing naman. Hello kay Aileen Ladino, good morning. Papa Pugi, musta umaga moy? Patukaraman an digi digi digi digi digi digi digi. Sure, why not, di ba? Yeah. Oo, basta an ato song sa ayola sa mga love song ha. Yeah. Disco budol sa cha-cha, kuratsa. Ano pa man ito, aminudo nga pinayunga. Oo, ito na natin mapapatukar sa yan ha. Kay tungod kay an aton programa Gising Norte. Yeah. Abang namumukaw kita, magpatukar kita sa mga tukar nga nakakaindaka, nakakapukaw. Diba? Maulad to, mga kasangkayan. Kaya di rin makita pwede magtukar sin love song tapos namumukaw kita. Nano sad to? Nano sad? Ah, kalain lamang yan. Kaya kailangan, dapat naayon din kung ano yung programa natin. Alas 5:56, tugtugan muna tayo mga kabandera. Kayo pa rin po ay nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo!

0: sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: DC Norte. Kasama si Papa Prince.
3: 88.1 Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo, i-bandera mo. Oras sa buong kapulan ng Pilipinas, alas 6:03 na po ng umaga. Oras alit po yan sa inyo ng Best Coffee Green ng aping ora palpitation, Andre Maslom, sa iyo sirok-sirok. Mapapalit ito sa ngatanang mga pharmacy dito sa buong Tosan, Katarman. And of course, si Lokay Iman Picardal. Good morning, Idol. Pabati naman yung kumpare ko na si Rodrigo. Ano to, Rodrigo? Ilapit ko kasi hindi ko ma... Rodolfo pala, Rodolfo. Sorry, malabo talaga yung matay, Papa Prince. Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo. Patata dito po sa... Saan to? Bangkiruhan 3, Wawa Rosario. Ay, ano to? Bangkiruhan 3, Wawa Rosario Cavite. Pop Idol, pakanta naman ng Imo Kadlawan song from Isla Bonita, Rosario Cavite. And wala naman kay Johnny Lit Kitasol. Papa Prince, pa-request naman sa Ilaw ng Gabi. Sige, pi-play natin yan dito. Hanapin natin. Wala naman kay Ati Sudaya, si Mer. Sabi niya, morning Papa Prince. Shoutout ko nung kan Yadaw Maria Arabella. Hello, good morning sa inyo dyan. Wala naman kay Jana C, Papa Prince. Shoutout po nga daw sa Gamay District Hospital. Oh, ada naman po si tatay sinugod kahapon. Pagaling po kayo and God bless. Ano sakit ng tatay mo? Oo, na hindi pa siya gumagaling. But anyway, sana gumaling na yung tatay mo. Kasi hindi biro ang magkaroon ng sakit. Diba mga kabandera, magastos. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo na abang bata pa kayo, kumain kayo ng mga masusustansyang pagkain. Iwasan ang pag-inom ng alak, iwasan ang pag-paninigarilyo. Kasi kumbaga mga kabandera, okay, nagpapakasaya kayo. Oo, gumagawa kayo ng mga bisyo. Pero bandang huli, kayo din ang magsisisi at magagastusan. Kaya bagod pa yan na mahal magkasakit, diba? Kaya yun lang masasabi ni Papa Prince na sana maging disiplinado pa rin ho tayo sa pangangatawa natin, diba? Para at least hindi natin pagsisihan bandang huli. Pero magkaganon pa man, mga kabandera, nasa inyo pa rin ang desisyon. Mula kay Erlinda! Erlinda. Good morning po sa lahat. Gising na mga Nortihanon. Pamati na kamo sa Radyo Bandera. Ngan, mag-exercise na kam kay kaupay ko nung santog po. Yes, maraming salamat po Ma'am Erlinda. Na-appreciate mo yung mga tukar na to dito. Oh, di kamsit manamot Tagalog, waray pa. Wala naman kay Virginia Real or Real. Good morning. Hi, good morning. Hello, good morning. Hi, Papa Pre. Hello po sa iyo, Ma'am Virginia. Magandang umaga. Wala naman kay Alma. Eroma Alma. Good morning po, Idol. Makibati naman po sa Hipagon na si Norma Arandayan. Na birthday kahapon sa New Zealand from Alma Eroma. Salamat po. Oh, birthday pala kahapon, ilang taon na. Dami nagbe-birthday. Alam nyo, dami nagbe-birthday kahapon. Pati ngayon, dami rin nagbe-birthday. Di ko alam kung anong meron kahapon eh. Alam ang birthday. Yan na siya, naoperahan po siya sa ulo dahil natumba siya. Patuloy po kasi siya nagpapagaling katima sa operasyon niya. High blood po siya. Oo, sana gumaling na po yung tatay nyo kasi hindi biro maging high blood. Kasi yung lulo ko, di ko alam kung pag high blood din ba yung kamag-anak ninyo. Pati ikaw, high blood ka na rin. Kasi yung lulo ko sa kabilang side, high blood. Sa kabilang side naman, high blood din. Okay. Ang nangyari kasi sa lulo ko, mga kabandera, nung inatake siya sa high blood, ang nangyari, parang sa ulo. Kasi, alam mo, pag nagsasalita siya, pamali-mali na. O, nakikilala niya ako, pero yung mga pag nagsasalita na siya, ito mala, di rin na nanhimamao-mao. Mala ito, termila, pamali-mali. Ada si Kuan. Si, oh, pero kilala niya ako. Hindi niya lang masabi yung pangalan. Sabi daw sa utak daw ay parang doon daw may ano, gina-atake siya sa ulo, parang ganun. High blood. May ganun pala yung kabandera. Once na sa utak siya, atakihin sa high blood. Mayaon talaga Kuan na danay di na siya nakakainumdum sa imungaran, pero kila ka sa iyakay mo. Di ka na niya pan bagaw-bagaw diri na tama, di ba? Ano yan, panuro istorya. Ganon yung nangyari sa lolo ko. Sa kabilang side naman, parang inatake na lang siyang nakaturog la, tapos parang wara na pagmata. Pero high blood liwat addo, parang ganon. Oh, kaya si Papa Prince siguro high blood din. Siguro wag muna tayo magpaano, magkumain ng mga pagpataas ng dugo ngayon. Sabi ni Doc, parang hindi daw naman ganon yun eh. Hindi ibig sabihin daw na kapag yung lolo o yung tatay mo high blood, pati ikaw high blood na rin. Depende daw yan sa discipline. Ah, disiplina. Disiplina. Disiplina lang mga kabandera. Kung halimbawa ikaw, halimbawa ni mo lolo high blood kay maki red horse, maki ano pa man ito nga pa high blood ng mga pagkaon. Pero ikaw, likayan mo ito. Diri ka liwat, diri mo kuno iton makukuha. Diri ka kuno sit makaka-adapt siton nga mga sakit. Iwan ko lang ha, bagod la. Anyway, simula ka diyan. Okay na, nabasa ko na pala. Wala naman kaya Els Marino. Inano, good morning Papa Friends. Hello, good morning. Oh, mga Inano family. Inano, Inano kaman, Inano kanya.
4: Aray ko.
3: Philippine Standard Time 6:09 na mga kabandera. Siyempre patuloy pa rin po kayo nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarma. Aba, yung may mga problema diyan, oh, may mga iniindang karamdaman na minsan, ano niyo na ran, ano na yan. Ipa-check up niyo na agad yan sa mga doktor ninyo. Kasi yung iba hindi nagpapa-check up mga kabandera kasi ayaw nilang malaman kung anong sakit meron sila, natatakot sila. Diba? Wag naman ganun kasi baka lumalalap, baka lumalapa yun eh. Diba? Mag-ungod-ungod nga nito, mas dugang nga gastos. Mapay kunta kung pwede pa mapudgan, mapudgan na. Diba mga kasyangkayan? Kay saan siton nga ni nga magkayaw na kita sakit kahit ito giuunguri na gol.
4: Diba?
3: Gastos nga malala. Yan na, kay wara kita tiro. Diba? Kasyala sa nato na panchucha. Kada aga. Diba? Mapay na, makakaon kita tulo ka busy sa sayo ka adlaw, 'di ba mga kasangkayan? Kasi kumbaga wara man kita budget yan na para san ato na pagpalit bulong. Budget la ini naton para makakaon kita. 'Di ba mga kasangkayan? Kaya ako sa iyo habang bata ka mo, magtrabaho ka, magtiro ka, paghirot ka san iyo panlawas. O lubisan ano nato nga paghinirot gihapon san aton lawas. 'Di ba? Mayon gihapon na datong antime nga nagakayaon kita sin sakit. Diba? Sindiri na to inaasahan mga kabandera. Kaya mas maupay nga kung magkamayaon man kita sakit, mayaon kita dudukuton, mayaon kita tirok gihapon. Diba? Kaya minsan kailangan din natin maging madamot eh. O naniniwala ba kayo minsan mga kabandera na minsan kailangan din naman natin maging madamot? Huwag tayo tudong bigay ng bigay. Kasi pagkagayon na tayo na naman yung nangangailangan, hindi naman tayo nila natutulungan agad-agad. Diba? Although, hindi naman sila madamot, pero kinakapus din sila. Diba? Halimbawa, ako, direktoron, trabaho, akdikan, mga kamag-anak, pagsulat nga, oy, dito, ganito, tagi kami kuan, sadsini, hindi kami makautang, tapos ikaw, hindi ka makahindi, hindi ka marunong humindi. Bigay ka lang ng bigay. Tapos yung mga ibinibigay mo sa kanila, hindi naman nila binabayaran. Diba? At hindi ka naman humihiling na bayaran. O kaya sabihin na lang natin na bigay mo na iyon. Mga kabandera. Oo. Idahil ikaw, mapagbigay ka, wala nang natitira sa'yo. Diba? Ngayon, pag dumating yung panahon na ikaw naman yung nangangailangan, dumuo ka sa kanira. Although diri mang isusugod nga gindudurutan ka nira, nakapusla sira. Mao nga pagduok mo, diri ka dayon matatagan san imo ginaaro. Ganun yon. Ganun yung kasimple mga kabandera. Diba? Minsan maging madamot naman tayo, lalong lalo na kung hindi naman kinakailangan ng mga taong humihingi ng tulong. Paano yun? Papa, parang siyang humihingi ng tulong, hindi kailangan. Okay, kumbaga ito mga baba, bawla ng mga rason. Diba? Ito kaya naman nira trabahuan, pagtrabahuan. Diba? Minsan talaga kailangan nato maging madamot, mga kabandera. Ganun nyo eh. Kaya, ako kasi giniisip doon, paano pag kita naman, di ba? Nga, di ba mga kabandera? Anong gagawin mo? Nga ka na lang. Although hindi ko kayo tinuturuan na always kayong maging madamot. Minsan, maging madamot tayo sa sarili natin, di ba? Para gihapon makatiro kita. Diba? Dere kayo may susugad nga. Si Madi giduduro. Tinalay pangutana kay Nano Madi. Pag once nga ako nawara anak, tataganak niyo. Diba? Dere maliwat sa pagkakataon, mayaong kamo. Diba? Bisan na, dirak niyo durutan. Pero may mga pagkakataon nga kapos liwat kamo. Ayan, ako na nga nginahanglan ako. Dirak niyo liwat mabubuligan. Diba? Tama mga kabandera. Tama nga liwat. Ano ba yan? Gita tama ay nalasan nga tan eh. Nang ginta tama ang ka. Hello, good morning kay Ron Altares. Tama ba? Tama ba pag pronounce ni Papa Prince? Baka inunina. Mali. Pa-request pwede. Pwede ka. Basta ayaw lang mga love song ha. Pwede ka na mag-request mga chacha, budots, disco, kuracha. Basta pampamata, pampagising. Kasi ang programa natin this morning, pampamata na. Kaya, nagpapamata kita, bangin na mag-play kita sin. Ito, pasensya na. Kung patutulugin na muna. Tayo na nga turog na lang at listener. Ginanglay, no? Mga pampamatagoy. Pampakarasikas. Pampakarasikas ba? Sabi ni Ronald Taris, mao. Maagod, gimauhi na lang sa nga tanan. Kalamay pa yung atawo. Anyways, maupay nga aga. Sa mga ikasi ko palapag no, namamati yan na si Rananay Dida. O, sa pamamagitan sa natong radio application, mga kasangkayan, maupay nga aga. At syempre, yung mga kapamilya ko dyan sa Barangay Magtaon, na Apolong Family, magandang umaga ho sa inyong lahat. Tatay ko kasi taga Magtaon, nanay ko naman taga Palapa. Kaya minsan pag pumupunta ako ng Gamay, dumadaan ako ng Magtaon. Pumapasyada din tayo doon. O pa itong gihapon ngayon, nagpapasya-pasyada mang gihapon kita sa inyo mga kabag-anak. Basi ginkikila ka man. And then oroonin na, diri ka na kilaan. Sa mga taga Palapag, maupay nga aga, upayin naman niyo nga pag-upay niyo kaagahon, ha? Bang hindi rin maupay, nagpinanggapla naman kam nga giupay. Bago nito mga kabataan doon sa kuwan, talulora, ha? Nga sige rin tarambay doon sa baybay. O doon sa basod sa talulora pa, kay nataratay nga to. Hindi ka nga to sa dulo, tumtumla sa dulo liwat sa talulora, gida mo yan tawing gabi, hoy.
4: Pagmata na.
3: Bayaon mga nag-iirino, bayaon mag-iringgid, yaon magbararkada. Oo, payo-payo naman yung mga butilya sa mga tando ayo nga diri panlubong sa baso da. Dada ito niyo, maging disiplina kita. Diri porkit nga ipapabayan la kamo nga ada ka. Iwan liwat abusuhon na no. Maupay gad tambayan nga do kay masuna, presko sa hangin, damon mga tao, mag-enjoy talaga kamo pero kinanglan man maging disiplina man kita gihapon. mga Pilipino, mga burara gihapon danay. Ama pag-inom, diretso pilakla doon sa ligid. Niya, nin mapusayt nga butilya. Dekan kay pariguan doon, baso, damo mga kabataan, mga tao nagkakalakaw. Manhikuan, manhibutilya. Kadi nagkasamad. Ikaw narasan ka, sira, nasamad, nahibang. Aray ko, upay-upaya niyo, ha? Hello kay Clyde Lister Herrera Simpis. Good morning po. Oy Clyde Lister, ngayon lang kita na alamagan. Ang tagal mong hindi nagparamdam sa live ni Papa Prince. Oo, sa programa ni Papa Prince nangyari. Oo, sabi niya tama agad ko no. Hahaha, kay Gitamay, may tama kagod yan ako, Ron Altares. Pigsuti na la, lugod.
4: Ha, ha, ha.
3: Paka di kay pigsutan. Ow! Pigsutan ko, ah. Ano yung ngaran si ni Tubig? Joke lang, himi lang. Kayo talaga. Shoot pa pa, prinsu po yan. Pinastos ka. Hoy, di guys. Hindi, makulit lang talaga si Papa Prince sa radyo. Sa personal, hindi ko masasabi na ganun din. Minsan, minsan lang, depende kung tropa na tayo, pero pag hindi pa. Ah, palingki ka. Masad, palingki na si Papa Prince. Nagkikinuan, nag-inimus-imus. Parala, trip ko lang, bakit ba? Mula naman kay Marisa. Morning Papa Prince, pa-request TikTok dance kay anak bata, masaya ko nung siya. Ano ba ang klase sin TikTok? Nanon nga ran. Sabi niya, "Hoy." Hoy ang kita diyan. Hoy. Anyways, tugtugan muna tayo mga kabandera, manatiling nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman, basta radyo.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: This is Nortex, kasama si Papa Prince.
3: 88.1 Radyo Bandera, Katarmaon, Basta Radyo, i-Bandera mo.
2: Gising Norte.
3: Programang Gising Norte pa rin napapakinggan ninyo, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, and Mega Katarmaon.
2: Kasama si Papa Prince.
3: Papa Prince pa rin nakakapiling at naririnig ninyo sa inyong mga radyo. Alright, happy Friday mga kabandera sa mga kabubukas pa lamang. At syempre sa mga ginagawang kalendaryo, ang radyo. Araw ho tayo ngayon ng Biyernes, July 17, 2026. O siya, ano na may mga ginagawa ninyo sa mga oras na ito? Nagising na ba lahat? Gising na! Bango na! Bango na! Gising na! O, dali ka magamatang ano, pinangungusgan ko pag dito, ha? Grabe na galing nga pagkapiraw-piraw. Sabi ni Ron Altares, bisita ka sa balay kung pwede ka. Ha? Ano yun? Sabi pa niya, hi na ako ng request. Mamaya, wait. Before magbalita, ito to karani mo request. Yan kasi huli ka mag-request, kaya huli ka rin. Wala naman kaya no, kaya... Ikuba? Ang ganda ng pangalan, Ikuba. Good morning po, Papa Prince, watching from Lope de Vega. Hello mo, pingaga sa mga taga Lope de Vega. Kumusta ka mo?
4: Good morning.
3: Kumusta ka mo, diha? Hello, good morning, sir. October 30 naman. Good morning, DJ Papa Prince. Good morning, sir. Pagkakalam ko si Sir October 30, isang taga-bomba, ha? Bombero. Kasi talaga, umutang binubomba mo. Bombero. Mga taga-patay ng ano? Ng sunog. Ano naman taga-patay yung Papa Prince? Mga bombero. Salot sa mga magigiting na bombero natin dito sa Katarman. Maupay nga aga sa iyong atanan. Inawit kong tanga, maupay talaga niyo kaagaho. Pamatron ba? Ron Altares, salamat. Kanong patron din na kayo? Mamatron ako. Paya nga. Papatron mo ka.
5: Ay,
3: kung madangang deong patron ba? Ah, hanapon ko gudi ka. Maladala ito ko. Maladala, nakasala si Pang Malakasan. Ano? Aray ko. Anyways, isang patron kasi sa ko. Ano? Isang patron sa Lapinig. Sa 3 years ko sa gamay nga nagpararadyo, sa'yo wala ka business na kapatron. Yan lang nga patron, wala pa ka patron, kaya adi naman ako sa Katarma. Patron, sa 3 years liwat ko sa mapa, sa gamay, baka sa'yo laliwatak pa matron sa mapanas. Pero ito nga, balaya mo ginsudlan, doha, o mga kuwang pagod, mga teacher. Okay, kaya ginupod lang, hindi ko ani ate Maymay, sa arawod, guys, magpinamatron, pero may enjoy. At least na-experience ko mamatron, kaya di rin man ako patronizer, no? Ginupod man lang ako, Papa Prince, mga chatsera, Papa Prince, tara, upod ka pa matron. Kung ko diin man. Ayaw ka baraka, ay, sagot ka na mo, sige. At least upod, di ba?

0: ko.
1: Balik ka, humalak niyo pa matrol, ha? Sabi niya ano, ha, kay hala. Iupod nalak ko na si Ruel. Inuwi na si Kuhan, si Ruel. No? Kastiguhon ta, tayo, Ton. Kastiguhon tayo, kay Kuhan. Nagpinuro pa Manila lang. Pero mapatron sa Kuhan sa mapanas, kay mamarkaan ko din sa ako kalendaryo. Halitaw, bangin malahing nga daan, no? Kasi maupay. Uy, maupay ka magpinamatron, kaya nakakaong kalibre. Diba? Di ka, nakakuang ka pa. Nangaran sini, nakakalibot-libot ka pa nga to sa nira peryahan. Alam mo pa ni mahikukulwan nga to mga ah. Di na ako magniliye. Text na 0969-071-6213. Uuko no. Natawa laliwa di eh. Kaya mong utana nga na ko na ng patron pa. Ah! Ito na, magtatawa kami. Hiwa! Ay, gilainid ako no si 18-19 nga ni. Ah, itun. Kaya na yun na. 18. Hala! Ah! But tomorrow. Tomorrow morning. Hala. So, nag-iisipan ko kung mapapalapag ako yan na. Kung... Hard on you, balay. Paya nga. May akong cam ko, ha? Direct na ka ulit siya. Karo ko like sura. Oh, promise. Kahit pagpistahan, dirasit na pa singa lechon, dirasit na ka. Kuan, basta na dire lak, makuan ko mangiri. Oo.
0: Aray ko.
1: Wala may tong rasa. Di ba ni ba makilechon pag patron lechon dayon ni na ginahanap ni ra. Nang tukab-tukab dayon sa mga panit. Ah, ako ba? Oh, de. Dire nga ni dirasit na ka. Gabay na lang, iba na lang mga surap. Isa na ano, basta dere la kuhan, dere la litsyon, no? Mga kasangkayan ka, mahilig ba ka sa litsyon? Kaya mga pinaralitsyon-litsyon. Hi na yung balay, pangot. Hi ma'am, add to kam sa kuhan, sa kuhan, di ini. Bilid sana, all bilid. Kadakala na sa Santa po. Ay, sa De Los Sur, Del Norte, Manaybanay, Santa po. Papa Prince, igupod ak sa patron sa mapanas. Tara! Oo, tara, sangkas dala sa ak. Kain ka na, tapong ko ikaw sa alin. Balito, ginuupod lang anak si Tnira. Pero ako nga ginupod, pwede tak magupod. Hoy, pwede gupod si Kuan, si Jana si. Matron kami. Hoy, kain dyan lang, pinamatron, di ba? Amini. Pinamatron nga ni Kamu. Kaya mag-sharon ka. Pero direct nagpuputos sa problem. Oo, igupod nala ko no si Jana. Oh! Jana sa okay, mapapod ka talaga. Pwede man sa... Sana? Pwede man kuno sa Santa po. Ay, liwat ka balay sa Santa po. Anyways, susunod ang ating balitaan. Mamaya ay magano tayo. Karan sini. Magbabalik din pa. Magbabalik. Mabalik kita gihapon. Minalimali naman kita. Oy. Oras sa buong kapuluan, alas 6:34, susunod ang ating balitaan. Tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera, Kataraman Basta Radyo, i-Bandermo! Adi na request ni Kuha ni Ron, kaya bangin unina magpakaihi. Hindi rin mapigsutan. Oh, mapigsutan! Hindi rin, may patukar ang kanya, tukar nga pigsuti.

0: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong persang ihatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
1: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
2: Magandang umaga, Bansang Pilipinas! Magandang umaga, Bayan ng Katarman! Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte para hatid ang mga preskong balita ngayong araw ng Biyernes, July 17, 2026. Ang upang makakasama ninyo, ito po si Papa Prince. Narito ng ulo ng ating mga balita. Bandera News! Sa regional, PhilHealth may libreng benepisyo para sa mga batang may matinding malnutrisyon. At 1.17 milyong halaga na pinaghihinalaang shabu na sa bang sa Baybas operation sa Tacloban City. Sa lokal, pinuri ng Office the Presidential o pinuri ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ang Peace and Reintegration Program ng Northern Samara. Pwede po nagsaliksik ng makabagong teknolohiya para sa mga lokal na produkto ng Northern Samara. Sa national, approval rating ni VP Sara Duterte tumaas sa SWS survey noong Hunyo. Headline. Sa international, mahigit 500 katao pinangangambahang nasawi sa paglubog ng dalawang barko sa Myanmar. At sa sports, world number 3 Carlo Alcaraz magbabalik, aksyon na. At sa showbiz, Angel Oxin naglabas ng pahayag matapos tawagin ni Padilla ang sarili na komunista. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6.42 ng umaga. Hatid po yan sa inyo ng Best Coffee Green, ang kaping ora palpitation ng Dermas Lom sa iyo. Surok-surok, mapapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy sa Buntos, San Katarman. Mako naman ho tayo sa detalye ng ating balitang regional.
3: Balita ngayon.
2: Sinusulong ng PhilHealth ang mas malawak na tulong para sa mga batang dumaranas ng severe acute malnutrition kasabay ng pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong Hulyo. Sa programang Alagang PhilHealth sa Leyte, ibinahagi ng ahensya na tinatayang nasa 75 bata ang namamatay araw-araw sa Pilipinas dahil sa malnutrisyon, habang mahigit 14 na milyong bata sa buong mundo ang apektado ng kondisyong ito. Upang makatulong sa mga pamilya, inilunsad ng PhilHealth ang SAMA Outpatient Therapeutic Care Benefit Package kung saan maaaring makatanggap ng hanggang 7,500 pesos para sa mga batang edad 6 na buwan pababa at hanggang 17,000 peso naman para sa mga batang 6 hanggang 60 months ang edad. Para rin makinabang ang mga kwalipikadong benepisyaro sa Yakap Clinic Gamot Program na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesong halaga ng libreng outpatient medicine, deworming at vitamina para sa mga bata. Narawagan ng PhilHealth sa mga magulang at barangay health workers na huwag ipagwalang bahala ang mga batang may malubhang malnutrisyon dahil maaari itong magdulot ng kamatayan kung hindi maaagapan. Ngunit libre naman itong maaaring magamot sa pamamagitan ng mga programang inilaan ng pamahalaan.
3: Ngayon!
2: Samantala, hinikayat din ang publiko na magtungo sa pinakamalapit na health center at magparehistro sa Yakap program upang makinabang o mapakinabangan ng mga benepisyaryo sa ilalim ng Universal Healthcare. Samantala, pinalalahanan ng health ang mga voluntary members na bayaran ang kanilang kontribusyon bago matapos ang buwan sa pamamagitan ng GCash o eGov Super App upang mapanatiling aktibo ang kanilang mga benepisyo.
3: Balita ngayon!
2: Nasamsam na mga otoridad ang tinatayang nasa 1,176,400 pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu mula sa dalawang high-value individual sa isinagawang bypass operation sa barangay 110 Utap, Tacloban City noong araw ng kahapon po yan mga kabandera, Hulyo 16, 2026. Hinilala mga narestong suspect na sina alias Joseph, 48 anyos, isang driver at residente ng MacArthur Leyte, at alias Jis, 30 anyos, walang trabaho at residente ng Quezon City. Narecover mula sa mga suspect ang tatlong pakete ng isang not-tied transparent plastic cellphone na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 173 gramo. Ayon sa Dangerous Drug Board, ang mga nakumpiskang illegal na droga ay may tinatayang halaga na 1,176,400 pesos. Maayos na minarkahan at inimbentaryo ng mga operatiba ang mga nakuhang ebidensya sa mismong lugar ng operasyon sa harap ng mga kinakailangang saksi. Alinsunod sa itinakdang batas, kasalukuyang nasa kustudiya na ng pulisya ang dalawang sospek habang inihahandang pagsampa ng kaso. Paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
3: Ngayon!
2: Sa balitang lokal, pinuri ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ang pagpapatupad ng Northern Samar ng mga programang pangkapayapaan at reintegration para sa mga dating rebelde. Sa pagbisita ni Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, si Office Director Noli mapili na sa lalawigan para sa localized peace engagement at transformation program operation review. Sinabi nitong kahanga-hanga ang mga inisyatiba ng Northern Samar sa pagsusulong ng kapayapaan. Partikular na pinuri ni mapili ang Balay Darangpangan o Darangpan, isang residential facility para sa mga dating rebelde na pinangangasiwaan ng provincial government sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Mapili, maayos, organisado at mahusay ang pangangalaga sa mga dating rebelde sa nasabing pasilidad at umaasa siyang matularan ito at iba pang mga lalawigan sa bansa. Itinatag ang Balay Darangpa noong 2019 sa tulong ng Department of Interior and Local Government o DILG. Pinalawak naman ito noong 2024 upang mas marami pang peace builders ang matulungan. Sa kasalukuyan, nasa 254 peace builders na ang matagumpay na nakinabang sa programa ng Balay Darangpan. Samantala, mula pa noong 2011, umabot na sa 453 peace builders ang natulungan ng Local Social Integration Program ng Northern Samar na may kabuang 22.14 milyong pisong ayuda na naipagkaloob. Ayon sa provincial government, patunay ang programa na sa pamamagitan ng komprehensibong suporta at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya, posibleng maibalik ang pag-asa at makamit ang pangmatagalang kampanya o kapayapaan sa komunidad.
3: Balita ngayon!
2: Nagsagawa ng pagbisita ang Provincial Economic Development and Investment Promotion Office o PDPO sa Modular Multi-Industry Innovation Center ng Department of Science and Technology Industrial Technology Development Institute upang pag-aralan ang mga makabagong teknolohiyang maaaring makatulong sa pagpapalago ng mga lokal na industriya sa Northern Samar. Sa naturang pagbisita, ipinakita sa delegasyon ng PDIPO ang iba't ibang teknolohiya sa program pagproseso ng mga produktong agrikultural, kabilang ang paggawa ng powdered calamansi at pili oil na may mas mataas na halaga at mas malaking potensyal sa merkado. Ayon sa PDIPO, nakikita nila ang malaking posibilidad na magamit ang teknolohiya sa pagproseso ng pili oil dahil sa potensyal ng Northern Samar sa produksyon ng pili at sa lumalaking demand para sa mga produktong gawa rito, kapwa sa lokal at pandaigdigang pamilihan. Nagbigay rin ng impormasyon si Ami Joy Jano Gonzaga ng DOSTITDI tungkol sa mga teknolohiyan maaaring makatulong sa pagpapalakas ng mga lokal na negosyo at industriya. Sa pamamagitan ng ganito mga inisyatiba, patuloy na naghahanap ang PDIPO ng mga bagong teknolohiya at makipagtuwang upang makahikayat ng pamumuhunan, mapalawak ang mga negosyo at makalikha ng mas maraming oportunidad sa ekonomiya ng Northern Samar. Sa balitang nasyonal, tumaas pa ang approval at NAIT satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte noong Hunyo 2026 bago nagsimula ang kanyang impeachment trial. Batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Station OSWS, umabot sa plus 31 ang NAIT satisfaction rating ng Vice Presidente na may katumbas na good o magandang antas ng kasiyahan ng publiko. Sa naturang survey, 58% ng mga Pilipino ang nagsabing nasisiyahan sila sa naging trabaho ni Duterte, habang 26% naman ang nagpahayag na hindi kasiyahan. Pinakamataas ang naging marka ng Vice Presidente sa Mindanao, kung saan nakapagtala siya ng plus 84 o excellence, samantala sa Metro Manila nakakuha siya ng plus 3 na nasa neutral o katamtamang antas. Kasama rin sa survey ang iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan. Nakakuha si Senate President Sherwin Gatchalian ng plus 18 o moderate sa kanyang unang SWA survey, samantala si House Speaker Boji D. III ay nagtala ng plus 8, habang si Chief Justice Alexander Gizmondo ay may plus 10. Pareho silang nasa neutral na kategorya. Oras sa Pilipinas, alas 6:53 ng umaga. Sa international, pinangangambahang nasa 500 katawang nasawi matapos lumubog ang dalawang barko sa karagatan ng Myanmar nitong mga nakaraang araw. Ayon sa mga ulat, na wala ng komunikasyon ang unang barko na may tinatayang nasa 250 na pasahero. Samantala, pinaniniwalang lumubog naman ang ikalawang barko sa baybayin ng Ayiyar Wadi na may sakay na humigit kumulang 280 pasahero. Karamihan sa mga sakay ng dalawang barko ay mga Rohingya Muslim refugees na tumakas sa kaguluhan sa Myanmar. Ayon sa United Nations High Commissioner for Refugees at International Organization for Migration, bumiyahi ang mga barko sa lumabas o sa labas ng regular na sariling station kung kailan masama ang panahon at mapanganib ang kondisyon ng dagat dahil sa patuloy na kaguluhan sa Myanmar at sa siksikang refugee camps sa Bangladesh. Maraming Rohingya ang nanatiling sumakay sa mga kahoy na bangka upang makalikas. Layon nilang makarating sa mga karatig bansa tulad ng Malaysia, Indonesia at Thailand sa pag-asang makapagsimula ng mas ligtas at maayos na buhay. Ngayon, sa balitang sports mga kabandera, balik na sa paglalaro si world number 3 Carlos Alcaraz sa susunod na buwan, kasama ang pangalan ni Alcaraz sa entry list ng Cincinnati Open na nakatakdang magsimula sa buwan ng Agosto. Ito ang unang laban ng Spanish tennis star mula nang ma-injure siya noong April 2026 habang naglalaro sa unang round ng Barcelona Open. Dahil sa naturang injury, hindi siya makapaglaro sa mga malalaking torneo sa Madrid, Rome at maging sa Roland Garros kung saan siya ang defending two-time champion. Hindi rin siya nakapaglaro sa Wimbledon Open kung saan ang kanyang karibal na si Jank o Jannik Sinner ang kamakailan ay kinoronahang champion sa ikalawang sunod na taon. Magsisilbing warm up para kay Alcaraz ang Cincinnati Open bago ang inaasahang paglalaro sa US Open para depensahan ang kanyang trophy. Hawak na ng Spanish tennis player ang pitong Grand Slam titles sa Australia Open, French Open, Wimbledon at US Open. Apat na minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga. Naglabas sa balitang showbiz, naglabas ng matinding pahayag ang aktres na si Angelo Xin laban kay Senador Robin Padilla matapos nitong tawagin ang sarili isang komunista sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang mahabang post sa Facebook, pinabalikan ni Angel ang mga panahong malapit pa sila sa isa't isa at sinabi niyang madalas umanong ikwento ni Padilla ang kanyang karanasan sa pagkikibaka at pagsali sa armadong kilusan. Yung mga panahong magkasama tayo, madalas mong ikwento yung mga panahon na namumundo ka at nag-armas para ipaglaban ng bayan. Sabi yan ni Angel Oxin sa social media. Ayon kay Angel, naaalala niya ang dating Robin Padilla na kanyang nakilala dahil sa naging pahayag ng senador. Dagdag pa niya, at least anis ka ngayon kuya, pahayag ng aktres. Gayon pa man, kwenesyon ni Angel Oxin kung bakit nananahimik umano si Padilla nang siya ay paulit-ulit na i-red tag kahit batid umano ng senador na hindi totoo ang mga paratang laban sa kanya. Sinabi rin ng aktres na hindi niya nauunawaan ang umano'y ginagawang suporta ni senador kay Pastor Apollo Quiboloy na kasalukuyang nahaharap sa mga kasong qualified human trafficking, child abuse at iba pa. Samantala, matagal na nga itinatanggi ni Angel ang mga paratang na may kaugnayan siya sa mga grupong komunista matapos siyang ma-red tag dahil sa kanyang humanitarian work at mga advokasya. Para sa buong kapulang ng Pilipinas, 3 minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga, mga kabandera. Yan ho ang naging kabuuan ng aming pagbabalita ng buong persang kinalat ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Ako pong nakasama ninyo, ito po si Papa Prince para sa more tugtugan, more kulita at magbabalik pa rin po ang programang Gising Norte.
1: Gising Norte!
2: Kaya tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo!
4: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape. Nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kadala 5.30, tutubala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago,
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: the police speaking.
1: Gising Nordic, kasama si Papa Prince. 7:17 ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera, and welcome back sa ating programa Gising Nordic. Kasama pa rin nagising mong Papa. Gising. Papa muna, Prince, pa. Dito lamang po yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo. Aray ko, aray mo. Nagising na bang lahat? Hindi pa. Wala pa. Hello, good morning kay AJ Bro. Good morning, Papa Pransa. Shout out makuro sa tanan ng mga namamati. Hello. Good morning. Wala naman kay Vel Duarte Librino. Good morning, Papa Prince. Hello, good morning. Diyan na si Papa Prince, walang sound. Meron na ba? Inayos lang ako dito kanina. Okay, nawala yung sound, mga kabandera. Anyway, is importante, nagbabalik na ho tayo. Ilang minuto na lang natitira sa ating buhay, sa ating programa, mga kabandera. Napagpapaalam na naman tayo, ha? Sa lahat ng mga paalis sa kanilang mga bahay, mga tahanan, mga kabandera, mag-ingat ho kayo kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa kalsada. Di ba yung iba, pag aalis, nangungurus pa nga ni ito, nangadjing ay harayo sa kuan, sa kapahamakan. Dati kasi, yung mga matatanda, may mga paniniwala. Halimbawa, pag makaitapo kasi na... Nanagnaran sini? Kuying ba? Pusa ba? Pusa ko nung apili, balik na ko no, kay delikado ko no. Huwag ka nang magpatuloy kung saan ka pupunta. Manatili ka sa iyong tahanan. Yun yung sinasabi nila. Tapos yung may mga paru-paro, di ba? Pag may paru-paro na kulay brown daw, swerte daw yun. O maaaring may mga kamag-anak nyo daw yun na dumadapo o dumadalaw sa bahay ninyo. Diba? Pero pag black daw, delikado daw yung palabasin nyo ng bahay. Alam nyo, dami mga paniniwala ng mga, no, ng mga Pilipino na hindi ko alam kung hanggang ngayon buhay pa yon. Oo, kung hindi na, edi hindi na. Di ba, mga kabandera? Kasi dati, kapag nagwawalis ka, di ba, nagwawalis ka rin. Nagwawalis ka rin ng salop ng bahay, tapos gabi na inilalabas mo, bawal din yun. Ano pa ba? Bawal ka kung mamaklo sin gabi. Kay karang sit ngon, karoyag muna, mawaran, imo, sayo sa kag-anak. Nawaklo ka kung gabi, bagaw. Wala namang masamang sumunod sa mga pamahiin, di ba, mga kabandera? Kumbaga, iginagalang pa rin naman natin iyon. Pero kayo ba, naniniwala ba kayo sa mga ganon? Oo. Dami nating mga ano eh, dami nating mga pinagbabawal, bawal ganito, bawal ganyan. Oo, 'di ba? Ano pa yung mga nalalaman yung mga bawal-bawal? Oo, bawal mag-asawa duha. Tumati ito, bawal talaga mag-asawa. Kung may asawa ka naman, bawal na mag-asawa. Sinduha. Mga kabandera, kasi iisa lang naman yung puso mo. Iisa lang naman yung kasing-kasing mo. Bakit magdadalaw ka ng asawa? Hindi parang ang dating niyan, tumitikim ka sa iba't ibang putahe. Diba? May adobo, may kalderita. Kasi mo kay adobo, pag nagsawa kay adobo, kaldereta naman. Oh, suggest ko lang mga kabandera sa mga lalaki mga ganon, yung mga may hilig makikabit pa. Yung hilig mga bit pala, no, mga kabandera. Iwas-iwasan nyo yan kasi may nasasaktan kayo. Nasasaktan nyo yung mga kababaihan, mga kabandera. Mas mainam na kung isa lang yung mahal mo, hindi isa lang dapat. Huwag ka nang magmahal pa sa iba. Kasi bukod sa nakakasakit ka na, hindi rin yun healthy para sa'yo. Kasi kumbaga ikaw, may stress ka din. Lalong-lalo na kung hindi alam ng asawa mo na may kabit ka. Malamang, sino ba yung mantangang lalaki na malalaman yung kabit na may kabit ka, di ba? Wala naman. Kumbaga, matuto tayong makontento sa kung anong meron tayo. Parang buhay mo lang yan, kabandera. Di ba? Kung mahirap ka, huwag kang magnakaw para lang yumaman ka. Kung gusto mong yumaman, magtrabaho ka, magpursigi ka hanggang sa mabot yung gusto mong yaman. Di ba? Yung iba nga, nasa gobyerno, mayaman na, pero nagnanakaw pa rin. Di ba? Hindi ko alam. Yan yung sinasabi na hindi makontento. Sa kung anong meron sila. Diba? Mayaman na nga si Ro, mayaman na nga sila, pero para, bakit parang kulang pa? Yan yung isa sa pinakamalaking katanungan ko sa aking isip. Sabi ko, kung sino pa yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, sino pa yung sumasahod ng mga tausan. Diba? Sila pa yung mga gumagawa ng kalukohan. Pero ito mga nagtatrabaho ng mga minsan hindi pa minimum yung sahod. Diba mga kabandera? Nagtatangkod lagi hapon. Biroin mo mga sacrifices sa mga magkuri. Diba? Inanuin nga na hinabo didi sa Luzon. Nga sayo nga move it driver. Nga ginhold up. Diba? Ginbuno-buno sa ice pick. Grabe kakurigod ano. Parang ang hirap maging mahirap. Kasi kung sino pa yung lumalaban ng patas, sila pa yung nawawala. Diba? Papayag ba kayo ibalik yung death penalty para sa mga tao, mga tarantado? Oo. Kasi maraming sumisigaw ng hustisya dun sa tao na yon. Kasi alam nyo, parang ang ng buhay niya. Hindi ko alam kung anong nagawang kasalanan niya. Bakit ganun ka kalungkot, ganun ka salimuot yung nangyari sa kanya. Kasi alam nyo, kabandera, yung asawa niya namatay dahil sa panganganak ng anak niya. Tapos itong anak niya, mayroon din sakit. Tapos siya namatay dahil sa hold up. Diba mga kabandera, hindi mo sukat akalain na parang lahat ng malas parang dumapo sa'yo eh. Diba? Hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi mo alam kung anong pagkukulang mo, anong nagawa mo, diba? Kasi naniniwala ako mga kabandera. Although sabihin natin yung iba, hindi nakakagawa ng kasalanan, pero dumating na parang ika nga sabi nga nila, wala naman akong ginawang kasalanan, pero bakit parang bumubuntot sa akin ang kamalasan? Parang ganon. O sino yung nakakaranas dito na maka-juice ka, wala ka namang nasasagasa ang mga tao, pero parang yung malas nandyan sa'yo. Mga kabandera, sino yung mga ganong mga tao nakakaramdam o nakakaranas ng mga ganon? Diba? Kasi kung ako sa inyo, mga kabandera, magtrabaho kasi kayo ng maayos. Especially, pinaparinggan ko yung mga taong nasa gobyerno. Bakit, sabi ko, tinatanong ko lagi sa isip ko, bakit ganon? Diba? Kayo na ngayong nandyan sa gobyerno, sumasahod ng malalaki, pero nagnanakaw pa rin kayo ng malaki. Diba? Ninanakawan nyo pa, kami mga mahihirap din. Diba? Bakit? Kanino bang perang ninanakaw ninyo? Hindi naman yan sa inyo eh. Galing naman sa amin yan eh. Diba? Galing yan sa amin yung mga mahihirap. Dahil yan sa mga tax na yan. Diba mga kabandera? Kaya umayos kayo. Kasi bagod pa nga ni madatong gihapon ang panahon, ngamayong gihapon pagbawi san iyo mga kadimunyuhan nga iyo ginpipinagawa.

ngula. Di ba, mga kasangkayan, may pag may masakit na o may malubhang karamdaman, di ba, nga mawan mag-uubos ang iyo kayamanan. Di ba, kaiton ngayon mo kayamanan, kinawat man na, yung naggayaong kasin anak nga may sakit, tungod kay anak mo, diri mong pababayan, imo ginhimon nga tanan para lang mabuhi siya, nagkagastos-gastos ka tub-tub saan, nasaid ka na, nawara na ang imo kwarta. Mayroon ang susugal nga, backing. Gingabaan ka. Diba? Ang imo kinawat nga kwarta, nahingan tula liwat sa pag pinabulong sa imo anak para man mawara ang iya sakit. Diba? May mga sasito ng mga gaba nga pag-backing. Naintindihan nyo ba ako mga kabandera? Hindi. Kasi kung hindi kayo makakaintindi, mga bulukla sito hindi rin makaintindi. Pero ilan masa, mga bulukla talaga sito hindi rin masabot. Kumbaga, sa simpleng paliwanag, di rin mo maintindihan, pero ang sidngon, sayo ka sa matigha ang kaulo. Sayo ka si ton nga mga nagihimo nga pilit mong hindi intindihin tungod kay ginihimo mo. Di ba, mga kasangkayan? Huwag naman sanang ganon. Lumaban kita, umato kita simpatas, mga kasangkayan. Ayaw kita sin panminos san aton igkasitaw. Kay diri iton maupay. Bagaw ko pa nga ni mayaw niton gapon gaba pag-backing. Maring nagsasaya ka ngayon, pero sa likod, para ito sa mga nagtataba sa gobyerno. O, gobyerno, lagi mga napinapatamaan ni Papa Prince. Diba? Kaya totoo man talaga, mga kasangkayan. Mga ada sa gobyerno, although diri man nga tanan, pero mayaon, gihapon, mga kadimunyuhan nga ginihimo doon sa gobyerno. Diba? Nag-mayor la si mayor, nag-vice governor la si vice governor, nag-governor, nag-congressman si Kuan. Diba? Nagyaman na. Pero bago pa nga ni warak man mga magkuring na kandidato sa posisyon, kaya na naman na naray pambabayad sa mga tao nga mga mukhang pera nga nababayaran. Tama, mga kasangkayan. Kaya mag-isip kayo, ano nga kandidato, mayayaman. Depende na lang kung tao na mismo ang maglukluk nga mamabubutusan, nga makuri, nga makakaintindi san kakurian. Ha? Nga magtatrabaho sing kaupayan para san aton nga katauhan. Mayon mas ito, mga kasangkayan, nga kun tutuusin, kaya iton himuon naton nga mga Pilipino, magluklok sinwaray, kumbaga waray kananunano, wara pambayad sa mga taong mga mukhang pera, nga iuhudhud ka la kung babayaran ka. Diba? Mayon iton, mga kasangkayan, pwede man ito naton himuon nga magluklok kita sintawo nga maupay magserbisyo, di ba? Ito diri mayaman sakto la. Diba? Pero may pinag-adman man gihapon. Kay mao ito al makakaintindi sa ato mga magkuri. Pero kung ang kapangyarihan san sayo nga posisyon nagtitinuro talibong la sa sayo nga pamilya, yan ikukulwan man nato nga mala wara man la na hingangaradto pag matamang kita. Oras man siguro para magmata kita, diri na ini maupay. Diri na ini maupay nga sayo lang ang pamilya na kapot sa posisyon, pero wala man la nangyayari. Wala man lang pagbabago. Di ba, mga kasangkayan? Oras naman para magbalhin kita. Di ba? Diri kita magpatapal. Sinano man nga mga salapi. Kaya bagaw pa nga ni ang salapi na agila sa atong mga kamot, pero ang ira serbisyo pera katuig nga aton matatagamtaman. Di ba? Kung animo gimbutos, waray pulos. Kay kitongod, kay kinarawat kasing kwarta, karawatang magdusa ka. Nakaamong ka pa sa mga tao nga wara karawat, binuto sintuhay nga tao, pero ang nagdaog ang kwartahon. Tama, mga kasangkayan? Sanglit ka mo, upay-upayan niyo. Ay, bago pa nga ni kita nga mga tao, may mangkitutok. Diba, nakaaraman siguro naton ang tama nga san mali. Hinder nga ni, listo na san tama nga san mali, maupakita nga mga marabong ng mga buhok. Diba, mga kasangkayan, tama mali. Tama. Oo, diri kita mag pinakabungol-bungol, kanakabati man kita sa mga hinaing. San katauhan, mga kasangkayan, magkwa.

aton pamatian. Diba? Kay naman Santos ana kandidato kamo. Kamo pinamamatian kam sa niyo mga plataporma. Diba? Pinamamatian ka, papalakpakan ka pa, papalapakan pa kam kay maupay yung plataporma. Dikan, hadaan na nga ni kam sa gobyerno. May inaaro nga ni bulig. Pinakabungol-bungol lang. Diba? Papa friends, sa nag-api didi sa barangay, ada man, nagabaan man, nahimud man. Ah, oo, mga mahili. Yo, oo. Ay, ito nang gisulat sa iyo nga kapag mayon mga naaabuso, nangaapi, mayon itong gaba. Olo diri man yan na sa sunod-sunod pang panahon, basta tigam nito niyo. Itatak iton sa iyo isip nga ang tawo nga diri maupay or tawo nga diri ang naghimo sin diri maupay san aton igka si tawo. Mayaon iton pagbacking sa ira. Diri man sira ang ira mga kamag-ana. Diba mga kasangkayan? Diri masaya na nga panahon, maaring sa susunod na panahon. Diba? Maaring sa susunod na panahon, dapuan siya ng malalang karamdaman. Diba ito diri nabubulong kung sino man. Diba masugad na, bao na ba ini ang akong parusa? Bao na ba ini ang ako na gaba nga ginsusugad? May unong san akong pangungurakot? Adi na akong ginpagdudusahan. Oh, sanglit ka mo nga mga kurakot, magpakasaya kayo abang nandyan pa kayo. Ay bagod pa nga ni ang Ginoo, diri na katuro. Nagukulwan iton kung nano man mga kadimunyuhan nga iyo mga gimpipinanhimo san iyo igga si tawo. Tama mga kasangkayan. Sanglit, kumbaga kaalo man ka, bagod pa nga ni presidente, kaalo ka. Pero siya di naalo. Diba mo susod, kaalo man ka. Pagkayaon man kam sintala nga alo, kunano aniyo ginihimo. Although bagod pa nga ni san iba kay Papa Prince, wara agad ko no, tadong gobyerno. Mayaong gad gihapon ko nitong pagkabalok toto. Pero bisan man lagad kung tatala, diri na magad man pag ura-urahon kay pobre na nga nikin, pagpupobrehon pa. Anato mga kwarta, ging kakawat pa. Bis nga hingad to, sin kaupayan ng mga programa o mga project nga ikakuupay nga katatagamtam sa mga tao. Waray lugod na hingangatuan kay puro na hingangatuan sa nira mga bulsa, pagpinikaupay sa nira mga balay, pagpinamalit sa mga sarakyan. Pag-auna mo nga ni mamatay sira, dadadun liwat nga to sa lubnganan. Diba? Diri, anagad, kay buhi pa kam. Ari pa kam sa kalibutan. Listo ka magdarasan katawhan. Tungod kay wala nakita oras, pinangisog naman si Papa Prince. Ay, totoo man. Pagtuhay kasi kam. Diri kay... Mauna nga nito, kay may nga ni mga nagliliya na nagpapakakuan, nagkakaigo, kakagtuon. Masugan, mingaw ikaw, mingaw. Kay bangin, diri ka mag-upay. Di ba may mga sansiton? Sino ang mga nagliliya? Ginpapamingaw. Kay basi, diri sumungaw anira mga kapalingkian. Mauna ito, kay mga kasangkayan, basta mauna nila ito, sugad sa iyo. Kung ano man na nahihimo yan na, nahinanabo, paghulat kita sang gaba. Oo, kay bagod pa nga ni Oldo, diri pa man yan at masolusyonan kung ano man nahinanabo sa gobyerno. Bahala na ang baubaw na mismo ang maghimo paraan para mahibulgar kung ano man ito nga dapat mabulgar. Kaira mga pinanihimo ng mga kapalingkian sa gobyerno. Tungod kayo, wala na kita oras. Papa Prince now signing off. Magkarinigan ulit tayo Lunes na mga kabandera. Dahil wala na si Papa Prince dito. Oo. Bye-bye na. Thank you so much everyone. Ito po si Papa Prince, Papa Muna, Prince, si Pipa. Bye-bye.

0: balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Manghihigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kada las 5.30 to tumala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
5: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Kasangga at kalusugan.
4: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Coming up next.
5: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa manusog at responsabling mamamayan. Pakinggan.
6: Angie Marica.